Moro Moro Bunga Wishishi ye kukumune kwi kumake XK FM. Kukumane kao matanga mukanda ke Mateu 6 verse 30. Mateu akon hem ke kamat la kao maning akwa. Mukanda ing kwi tampui. Kawa he gawa o he kain kako kukumane ngayin e idwe o ye kam akwa maya ning kwa mata a. Katantang gawa kwen ulu a, da gawa ngay a. Gawa a yunga a, nana kwa kang he panga a itu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanga ya tau a. Hawe amaki o chingi mage kondesa a, gawa mba a kango a, ke kanda kam. Gawa a leya ya chitwa, nana kwa kang he panga a itu yungi, kwa leya ya panga e kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa en e yang hea ngusua mungi tai si kawa mkwa hula. In ui ga vundila. Gawa jubai gya nga to ka ki dangi kia kao e kia yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang juke tambula a kao e ki a yunga. Kawisisi jwatisa anhang aku eka Spiritu Sandu

0: Kokubin Wasese, Wala was Sivak XKFM, Yang Wasese Kokubin, Gan he Ahanam King Wami, First Magumbo, Makum Salangawa, Yi he wa Hangula Wim. Tahangula komisi anong deki kwazo natal kao sige akhamsung u chitwa kaisi nabigin iya chan ke gharat e igle ge da kuwe panga tama kwe ta ka uwa yi jhe igle kwe gharat e hena wake yi e hengde kuwe ge ka khamsung u yi ku hum e kuge u jala gwe chike ehe ofye ka ahana kwe kanko ida kango fir hurti desende ta yin hek de ku ke dharat u e de ne ku ke khamsi wi tang ga jala u ke province e chang ke nawi kan ke waktor sin ka wa ke dharat u e song ke ka municipal ka hangula chi ge akunisa ke fir ke november e de ge da ku ke khamsum ta mandala vi ko mat ka o ke hangula komisi sai mama bolo ang de ke province ka wa si ge akhamsum u ta yi katulogun tamakuya kwasin kaisi yehe ke tarat e maku dengar kulusum ta dia a gedat satu fesa direkturati yi kwa kamsungu thoma ini maki mafuki hewa idak perinawa viko maka ngiwigasi ohun okam parti geta angin adake kawige a kamsungu chibisise kula kulasi ya e chibisi se ka ngi gi he ku a sing ka wa ka ing hale mang ka ki ka ng ke khate ya ng ke man langa ku mi si chibisi gi ku ke hana ke yin he wa idak vi koma panga ka ong itia tia ka wisi gi ku ng hena wa ke directoratin ik a ng wa Andrea Johnson gwe chike e dia agya kamsang kwa kata idak ta politika ya vikoma panga kontu ta waka ku ngai vikoma to dokun akama ku ya vikoma ka ka ngaki ka igia ngulun ka musapa sak om chanun da ku ahani ki kawisi se ke ku a om ta dia an ai parlamenti vikoma panga ka ogletins Brettenbach an mandala ka om pelin ngaba yi om ye yi konasi to to he apanga yi vikoma he wa ofstek ni kha ya vikoma si ohun yi kuna si uti ya kama ku tin evi koma ki gan tua gia enfi khin i chon ngom tangau yang he wa matin matin a yin gulupu wa jakin tan ko bis zuma an nda ki ka ka ki ka ke ti ti as ko gi ka gul kam ko tsai bis sing ki kula khanu ki tam ngur engi ji tu gi angul ngun ka ka wasi gi a kam sing u ta ngoli mandalak ong department tia tia kasi tu gita ku ke osi chek ta iki ka wisi sin nga ki ka ng yu sin kwe kama ngulen gisi tu gya ngulen ng ka ng kaku ta iki ka diwi ka oi ngulen ta nga ki ka ng chibisi si ka ng yunin e ngulen si ki nga nga wa ka ng siwen ta kha desin din kasi tu hen kwe kama ngulen gisi tu gya ngulen ng ka ng sit afrike ka ida diwi ta ke oi ngulen ko iki kam kam ta gobezi zuma ke ka he tsoe tsu ge ge o nga wa ka kang he mi chi ma ka hung ke ngu to ka ke derban khuna ya deni ge da ku ke han ya kang u ta ke ka wo si ge a kham sung gun na to tu a ku ni sa ka ye ng ma da khwa da ku ke ha kha ma khwe ng ge ka vi ko ma si ge ng ma ku o ng yi si sing ge ka ma ngo ge tsu ge ang lo ng ka ang ko la thanu di o ing lem.
1: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics, and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
0: Ekorasi ta Englishin ai bola fari ina khang ta bir le kham wikwama in a kayin guta a kwa un anwa ka ke gang ta kwasa ke Gianni Infantino ke ya Divica Hangula ka newa presidente ke FIFA itwagika a tum Valles, Sweden, Waki, Serbia, Hotomini, Gedek, Kangiataki, Yi, Kogi, Katuya, Kikang, Europa, Ayi, Bola, Federasi, Yowifa, Hotomini, Gita, and Daki, Yi, Atumuku, Ohun, Haliagin, Langi, hm, Infantino, Kaninika, Niagian, Langi, hm, Kia Mane, Yagetit, and Navagan, Gi, he was Sivi, Malihanak, Ohun, Pling, Wasi, Ohuna, Hun, and Dila, hm, Kingoling, Aka, Kopo kung ka ene wa keng hung keng yugu tisa taya dang kika ehe kang kung ka quiz tola koi giga hana wa ya ki yusi sing he wa bola mandalak ang keng ta manera ya ang kaya keng hunam kem gigam kung hung ay kolosin na sige wala wa akham dilo sam kung hunim
2: kame te ki siebe ire am tako 6 minute nge kra ho nge xkf mk no komas ki tekte din khwena mbambara kha yoka no borite we tsara ti yafta kapunda borite nyam nyam tekte guteko kuroku borijiki Koro kwa kunka te komisi e kwa Jul Natal ke khana u ani e ankara tinsi jao ji yu kaha te ko garakuwa ki kunga tinji an khana nge ti navi kiki te ko garakara khao tin nge ki khana smuwa tinsi kwa kwente ko garakas na tina ta hono koro ta tin kwena khana uhoji an si tenu kuna muu ta tinu kuna tenu chaka kata tinita ngesi ofika si anka te kwa nge kwa fierta khdeisa de kwina site ko garaka santa ti amukunda siki a khiri oka garakuna vye kisi hisana tiki abasi huita nga odim manda koroku si te santa ti 4 november kwiki o de kwe akijawta ha asei mama bola anka te kwa no amukunda he tsusa khas na te kwa na thia ngie ukwena akisiye ko te garaka sna ti khana kheta di a he rasu ane a thom kara twa ka te sinse sesa a hie ko doctorat na ta ko amboronga go amu ko na aide ke a he ngo tseri ta ti ta parte ye khasu ane a ka to khwanu hambe aki khwe khwara ka go kwana a kwana e quna quji anga osuji moite khwanu ke hetsam khuna ka opota ngo sitama khana swete kwana he musupi a sie ko matlanga komisi ki teti a thia de aide ke jawo ko khwe a moite khwanu aki amboronga jiki ti otata khunu o mandata ha sitama Andrea Johnson sitamakhanu ngesi dia asi swete kwano aide ke ant tam tam ga ohe nga kwana he politiki kwena kana eyekwe a jao si ha he a kwana he a chak amengwe o si nasinala vervolgens gesag kwena oski dia a he a parlamente ki ngo makro kwe a Glenis Breitenbach aka tkhwano umanda kwena mungoko ngichek ame a tsiri na gatsiri dino wofstek ni khe chek ama mungoko nom cha ama ngo nfg a de ko khaika ga jao di ata katre mata ha kwe a machin mache a ngi grupu nyama khwanyi khung karata ha ke Jacinta Ngobese Juma aka tukwano ngkhante ko tuitui dihe ngusiki kwehe ngkwa ngoka kwano umpapara yako nkwena tikwe mwe tukwano kwenisa haa subuna iye wati umamanda ko haa departamente ziki kwa nae ngkwena kwano khana unujuka kiare na wati kwa nasikata Nekosi nyamsan yo yunim ki khanate ko te kanti ki mwite kwa no 70 days ende kha wongka kwa kwe a South Africa a kwa tako khan kwa ra nye wong khandi oka kiara na kwa tinta. Ngobese juma a karate khe bori nga kwense kai kwa tiki derban ki tako a ka te si mwa kwe tinte ka kwebese na kwa tinta mwusi ki ngdi kukoji hisana koji ta kwa na he an kwe na kiare ka kha kwe tinti kwisiki.
1: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics, and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
2: Boris Ugher, oh, yeah. Engelsina o sokrefer inageng gesu ane a tseka gana o he kwa de gana o tshek am gana mo tisi seta tako a ka tisi gana teng doro go beta ngiani infinito am atio am khavana kha kurigo ima si fifa si de presidente atan valesi swede en servie gana o anisija a kra khwati si gana tek aye go beta ko am a koro gobeta a europese soccer confederasi ju anisuka uifa khasu anisja a katisi khana muteto aniki ima ewo gutan infantino ncema se engamaki kana kwati amaqe a krati tsamsika si khama sevidi seri khakwen a ngo dango aqhanu ana andiel a ngu kopi bora wo krisidi a tongo gweta khama moito kwano ntamji oki ataha ohu oro khade khunaki taku anka desi aqesi kham aqreti he anza qeza qwe kukunta atate ubore te khirikhire no khawana te akhir bore aqqisen xka fm scheme.

0: tsame teki ah ile a tsese ka tla mogwa ya ska fm skino te u bori a tsisa rati ya fta ka punda se sa go tshek a me te go ngabe kara dzao a kumveti ko he adek sidi stat advocati a drusanta ram sami ska khavana kha sieko khasi umsupi a madlanga komisi ski tek e ja kontrasa komisi he sisa kuntsesi ka ha ndiuta hisa na ikhujiteko adeke de assessa hicamzika ta ko sihohi ncom mestat intelligence ki jauta hima domisani kumalo ta khono sisi tu o polisi qata ramsame sieko msupi cam a karahi se mestat intelligence ki tie khwe a aki kumana ewo a eresa kwa ikara kuma kai kwa ko te ko hiye hita khe a ka te kwa no article 7 to na su o tham si te no garaiti hinji a aki lpa a ti a national kalat congress ki fidel adams ama nata hiye ko a khuji a akai ko te hi kai khuji mboronga kho ki kuma te tham ke ji a ama wo hirista ramsame kwa hoita khango musupiji akhabana te ko khata di kai adekisin o a andrea johnson nqara di he khasi ko musupina kai kiteno ivre kha so asu anjitama te cece ko khani tsaka cam dimboronga ko anc e me melodi su o kaika oski se ho se kaika ite akin o an a n c s de ratslete victims de a me melodi ki tabang masemola 2015 to na haska hisana hi a na emboronga ka ho hi khu a wo pa hi se ko unta vusimusi gobucha kwaite kwanu ama tahunu ama awite tsamdi mboronga a khwedi o a tahunu khwedi kere ho go tsong a dibede senden drien tunda tahunu dibede senden firin tunda ha ska tamaga imati ota aki ne foif de mboronga khwe kai a uka tse ho iti a moite kwanu tsam e khwaku de mboronga a hisana hi o di kaye ki nye khwe a tsuhi no necessa di muito kwano khavana kha nyamka ha itoi kono aki kumoti gauten si de tax pane ki tien ko sesa kan a police a politique de kwana ki un ku de ki memboronga di muito kwano aki ha 3 ku khuji o aki tesna di EFF si de kwe a aron mukola and the track am a tsetsam zikaga del musiki mpumalanga ke siko woiti dia eta hono afri forum eta hono fatherland stichting te qiten kwena gana an simboronga a nimutetu si kwedi hom anta khuti khosiu ani go a etu kaika kwena kapstad kwen ki site go tsetsa parte na kwaka desi nimutetu he moiko sumkraha jawo tebeta anka ku akhro khoita fatherland stichten kwena akaima te kwe a roof de plessi anka tu khano si nimutetu he kuma kai tebe article 520 grondwetis mie te kwa kaima te kwe afri forum he a henku a heaven ga akara ko swete kwanu ni mutetu si khwedi ho anta se kwe a ha chakum khum de khwe kwana a sobe na ko khunkate ni ho a ko tsa ta dinga khwe a aki ha president Masero Ramaphosa ta khono minister a open bara werke ta khono infrastructure kuma den McPherson ta khono parlamente sitamaga Boris Ogiri o ha Bretina o tuji a ngwarata eko agende a ka tukhwagano go wana na team skipam a o a tsano di go a ya go khe ro di si e di kyakere a o man ki tusi a kyao ka e harmosi susi ki ni go stama hisana de o kuma a go di kui a tloe ko ha a xaiku ango tesanta tim fie es ano iranta tinongo kuma xaiku inongo kwaresan am kiao klimatang. America sun president ma Donald Trump ka xeham ane akra tin kwano xaiku jin kreska kweko ha ngo ngfeif ngwe a kiao ha kao kwe tchain kata tin. Tamakanungu kama abasiti na vya kisiki ngo kuni saha na kao kutatete a irane a kama kain karakwati. Iran kudyoka uka kanao anisija a karati si hambe ngwa kaiku kaiku a kanao anija kwe hisanate a no kwe tamaka hambe ata inye kwa deta. Kanan kwe si ka kaiku a uman na seta hango ana mandako a kiao kaya harmusi siwe a. Deku kung kota. Ada teu bore te khiri khiri ngom khabana bore te kliku sen teu kame tin irino XK FM ski.
1: Sez muni te ki kawa ah ki XK FM yang he ahanam king hum omi faresto magumbu. Fesa direktura ti gya kom sung u toma inam kama fuki i dagang ai statu advokati dro santa. Ramsami takai kam ka ngya khatia ke madlanga komisi ya gida tin agang komisi ta fisa kanini ka ngitini gida tin agang ke idagang ayi fisa vikomatin ak ong ke dang skin ken am mi won ngau ya he wa la intelligence wa dumisani kumalo ne wake se zigeng yi he wa prisa nawa Ramsami ka ke hanya kang kui taki fisa si gita kam sing u yin hewan kala intelligensi taka gita ka kwa yi da gita ang huki ngingle ngana kwa tau ngam ta ya ke article 72 ka kanung ing ya ke hana ya verklarung ke LPA yang he wa National Carl Concourse wa Fadil ADMC ke ale kamsung u chibisi sika ta khate ya ki kausik ahia wa na intelligence yi khanu ke ke ngum gena koin ege adam si gya chusi sika ram sami ke is gya kala tu kwa ka ta ya khatia atigit ahana ki ya wa idag tinga wa andrea johnson is ke kha o yom mun ke gi gi ke hi ya ya khatia ya ko gi ka hana ki kumisi kuna ki ngawam tanghlo kho cha kai kam ka ng ke u dang sak de ga ke ma malo di ke no se be si ke ng la ya he wa khung ka he wa anc ra tv ko ma pang ka o ke victim ke ma malo di ta bang ma se mola ke 2015 ton da ham ta ya es ke ma da ki yang ke la ji tro ging de o la kya vu si mu si ge buza ke is ga kala tu ko ka ta la ya cha ging yang he wa ko wa ina wa ke tu gawa ki tu zin drin tu na ki fin tu na ka khotu minstin ki ta hana yam ya hila waki yi ya yi fai vi gink ng hali na kam skin ng hikin am ta kawisi ka ng a uwa nat ya tia cha ya ka kunsa ya wa chuk lot ang gawa ta fi sa sten ki ta tin ak dan ki ya jes ki hana chalo ki khotu ni ng yi vi komat ak kaw dan ki politika ang gang hus fi sam dan leya tenisi ke ahana wa drinking a wa khunga ke wa ev ai vi koma panga ka aron makola ya hi yang ke delmas ke pumulanga kuno si gisi kontri ta dia a afri forum ya chi ke fatherland starting ai la ke veta yang hi a wa an hi u ka kula chi ke ahana ka ikam ka ke of ka ka ka star kuno is ke gida tin ka jang ta prati gita tsa tungu vete ya mpleno sin hiyak ya tu apanga ta fatherland stakhting ay kakak au rule of duplicy kage hani ya kanku ii ta ki vete ya ngkawasi ki akam sengu ya togi akam article 52 na kaki kakaka vete sige hika gya ng kwa kawisi sim ta ya hewan kakak au ke afri forum hing havenga khautim ni gita anganta ki vete ya ngi aua cing kan hoi u ko ko lasi ke ha na plin ga wasin una chi sit in ag gi tan ka wa chi ki hik chogi ga khaji thon ki siom ta yi e ho tum ni le gi ag lu ta si sim mo tu wa o ti ka gi tan wa president Cyril Ramaphosa ino ke ministry ya he wa statu vi ko ma ka wa ino ke infrastructure din mak pesen e chi ke parliament di Britannia yin kwa gawa mkalunga kho kaku sung kaw si si ewa gwarta ahens kap angonda ke baluku ta chiki si kwan hi ke thaya ke ganchi ka hiwa oman ke quantum astratia hiwa homus kunam ta ka hi chipsi kan ki kunsa ka ki ka khuma chipsi ka ng hi si ki khong ke thagan ke au hong kan ni gan e ki ke hum gan ko ki kho ka khang go e ati tagan tsigi tanung ki America ina waki Iran ki estratia ang kani duwin ayan em. America President Donald Trump ki hani akang kui ta ang manda ki koka kanko kaka kani ni ka angka gira tagan tsigi tanung ta ngay faifin ayat chonung ki ngay gulia ka ang yatu muku ong kakani kan em ngay ki ka ang ya nawe ki ayat chonung ting hang akang ngaw sigi tu muku ong da ting a Iran ya ngulay kai ki kakani ta iran khu na tam gi gan khone gi ta ang de ki kula kho ga khangu ta kan gi kulisa ta yi gan ni ka ingul gi da kunwa wa oman mu ku sing mandala ka hi wa strat ya he wa homusim ma sigi wala wa tin khang da sam kon nim

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla khota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla khota. Ne go gestesi tla khodi tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kho emki. Gose namwa ko platform teniki bakho tsema xkai fmk kunji damasiji bakho ji twaji tem khamieska pomki ni nyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

0: ika kaba likalo sing o chiki kwa wuzi leka hau ngawa o rei ngawa ke ika kwa pati oka kota min e nisa ngawa chuki program kaya wa kachala kama kone kondo hiki cheta ama kango masing vanga kam kwa kwa kango chika uwa do saswa motor kango sike nga 18 takta ke ais a oi ki nga kingo mga isinga kewa chika ngatu sa kwa sa chitwa kakewa chika uwa agdomi sonre muku wuzi la o ngema ga sa twa kama sin ti twa ing ke ng ke 820 o ke wuna to ya chi ga mo khosa twa ke khong ke wa hot liep daimil ha chi ke color bends ye ng kholia ngol sa twa days landi ti as yo ne ko thong a wo la pa ding ke tin ji thama ko chi twa a i twa ke chi ga chi twa lu shi ga ma u gwa ngol ngui mchi ma ya wo la ngol thama ku ndo to wa se banga ke wuna ya qaisin ke giya ngang khuna ta yang koli kena kasa chuma injini ke gia ya juu nkuna o chiga kuu alka mungu masing toli kalu singa gomea spoto anto dafana kwa kama kuyeti kama hasinga ya wa 240 km per ir likula tusaria kawa chike kwa pani nga wakungu uha pati ngu wanika kwa wafaila kike mugure ya spoto nga nake toge pati ngu ta mkwa sing South Africa ya beste o ya failaste km mugu gomea pati ngu wa 120 per ir Tekla masing mani lagi sa tema mtena uzila oye mahuna muku uzila kai o kanko ka gasa chunga ferifuru ka muku kai to o chiga uzila kungu kewa kungu ka kongu o durubu ngu hontu wa mtena sing chiga sa chunga train he ya ki ngangkumi kaga nene mtena maha uzila train ke kare ngu kaisi ka maha o besa kiti o masi ka mawa ngulegi sing sing train sing ka maha uzila kare ngu masi na maha uzila ki dizile te ya uzila kraha kama sinti ge singi kaya maha o ya kwanga kwege profesi sin o ngole sin kanto dati kama kwe mkangu uzila tiga nwa lang afstand ka singi singa aga ge frak motor sin ka wage loli ka loli te wakwe dorope mahatum te waka tama kama te uchi mhite ka chika nga frak motor ge singa kama nwe ge singa ge kung di emak dwe singa man kama de ge singa kana kama maha wana kwa kaisi ya kama lukasi oiga dorope kola dorope nga panga ika uzila to o krenui bisa kang hui gat wati pangi. Mtana sing treni o masing taxi yinga te wiki chipangi kuna. Mtin nga ka uta ng uta kama kwe ta wa kama chipangi kuna. Kalinu gizim ka sing yika uzula moto ta moto tula tsema kama kwe ta fana kama kuti wa kung hunga tu ugria. Mtana sing man kwa lagi kwa yika kaisi o kama kwa kanki wa tiya masing nga ferfuru ya nga uzula pati ta kam kong o kam kwa dawa su ya nga kwa uchwa chukoga sa ati kaisi kang kani tim ka kong uwa nga kam kwa kukuma ngui ke ya wune ya kam kwa kuma nga ngu. Ta masing da dawa gya starti ngu ta kanga wa talisin ta makunga wa ta kam kwa kwa kama kwa gya ya. Kam tum mi dawa su.
1: Moro tonga igwe man am imi talisin e ilalu he kwa sa ati kukuma ngu muka ngu. Masing da ge mang ngame talisini ngin kwa kwan ham ke farfur ya nghe waya musosin ya nghe wa ngime xaka wa nana qo ya nghe sikwa wa ngime ka tini wa qong ta ama te ke tsike tso qong qom ke thos nya nghe ying hi ma ama ke tsi ka nghe masa qwa thos nga ng ma thwisa kama ka kwan ham gising ehe nga to yang hega u nem he dai ale dhanga jun sa tsike vanga wa tsida kwa u kwa mge tsike ang he kwa thosin amusosin masin da gwe ka thota wa tsin tsum khama kwe ke tsika mtsoke ng he tsala tsum kam tale sin tsike kwa ngha mhukanki wa tho amusosin khesi a ka gani khona tama ama ke tsike ke kwa kwa mge ka mge ng he ka da kham ka da lungisa tsi tsoi e he tswa ng he ka ta masin da ge goloma kan jum tale sin ke gu hege kwang ha ike tsikangi wa tho sin akagane khona ka ke twa tama go duita tsa ithunga igwe
0: ma tsu kama kwa midawa ke mo koin ka jwe kuma nka nke ka ke wona tali sin ta ga ba tsiga tsin tsum mo go sa ati ke ke ka nga wa ju e ke ke tsaya qala ke tsa ju
1: a tsin mitse ne ka e thunga igwe ma sin da ke nga kama ke wana peter ta jutsang kwa te ke khango qemu u go nga ike studio khona ta kama jala ka wa tsike jutsa wa nga ike studio khona
0: ka kuma tsien ngwe mgane khona ta ma ta kala tu tshe jang o jeng go singa khoe
1: kala ka tsala ta ka ntse tsa wona e ke studio khona
0: mi ta lesin coach o ke sa ta mi dawa o mi debit sa peter sa su a sa tsien go tla khoe studio nta ka ngo tlae ka nga o se ke sa ntse ka wa le ka lo singa ma go zola pati ng o ka ng o ta ntimbo mtana kana sa tsi ge ng ko ng tlae Nkwasa amaso mako, amaso fa, mkodidong kantangu.

0: Ya masa adamı devçay kokut i ta matone ni a khani timi maso mangi eto a tsaya ta sage tsidde ta man kama da sang su sa pitra tsidde
1: moro thongla igwe
0: kam peter
2: moro thongla igwe
0: kam ka bakangi bone tsa o se ke tibi ko sa khwe ng a studio mo a nga ka me ko ngam ko ta lesing ke maso ng ma ke ke kam ko ke khoma ka ta itsa ke lati le tsisa maso ng thamo ka ke ka witsa go i ho tsa ng ka maso ng tsa ndu sa ng ko ya Tama dudan ngwa di itasa a. Tawitasa a ya itasa ngwa tama kwe ngwa kudiran khan ko program.

0: qalo di ga qala
1: de o tsirika go tsi de o kwendi no de o doji de ana go tinka ka itsa msiki xka fmsiki
2: ama ginqa wa underline mayundu tajuza gita ngwata khango chwa ke khaqula imqa ka cece khaqula imqa igwima nicukwe ke ka yoya qonga ima ngwala qonga wa juke tiki kha mai tiki ngwinqa ti qoi kwe sinqwa chwa ke khaqula imqa ka ga
3: ha jwa qong jwa dinwa kwatoka dele yika mayundu kaya tanda banga ka wa muyuka tinyuka ya anqando atange qhuli ka jaka Gumi tak tati trageng tati. Nawa mi gendu sa wo intu intu tabaria. Mi bari tabaria mko ada aku. Ejo tatu akau. Takai kwai kwai taya. Takdu taya kaj jigam. Maria tula mi tanti tanti tray uga doa tay. Gen guami ko kola. Gen guami manu kuti tati takum tati bita. Mjuma ge kwa tegu. Kwa kwa kaya aya kuti gu kwa tati. Gua quanta qua, go care. They see that game for me. Da Yanya wine gamba, tapalo napongo, tapalo, that you can gummy can and your mochi to buy a danke gummy take you and then you jay utunda, kula come not a neta, kakoko and her one bata one day. They get kungula gachi kumbata and get you. Togan hutabatabaya, takwekanagala can have time. Da lema, dog and munk amamigaya. Ya jay na sadam nge kwate ko ya ye ya me ka wan jo ta ka wan jo he ngam chang hale guba kwan thot bin kha na ka chi ka wan guba chi ma hai ka kwa ta ma ne ta kwa ka to wan hai ta a ke si ta khon a ang a to ka kham ku a khle ba jo ka ka ku kha ta ta kwa kwa la ke sha sha ta we ta ma ta ji cha kha ke kai
2: okay ta iman hata kon hami ke ga chichi ke ga ka kya da wadi man mam chiga ngi nga u kwa atege sikha ki gwa ka ngu hande kya go kan khut ama ke ke den kya kulin mani kukwe wa
3: ta kan aga min ga la man ga min ga hando ama ke kuma yange ga ke ke ya ya ke ama ke ke ngoya kati ku bagale ke kam ya ke khali te khudu bi ta ke ta u Now and you, I hung and hung up, because it come coming. I come coming at you. You just get come and call it and mother. Gang and Jack on Takam, the Katrihana, them Jackum. And the Jackum go go die and one, bea, the Mokto Guita. What from a day? At Hakunga said that. So that eh, as you can be. And the Jacket Collar Golan. Ba kuli kumi kami ma la chala. Ta ju cha ke u ta ngang ke u he te se ya ke he te se mi gu kwang ka ke ke. Ya ka ke he te se mi gu kwa la a a. Ba ngueng ge. Mu e cha ga ke ke ya ke ka we ke de. Ya ka me bari. Ya ta ha ya ha ya ka ba se ka ke ya. Ke le ka me bari yin ka ke ka ngwa ba mi. I told Mela. And you look when young, get a cut day. Dog, I do go oo. Young go go hair cat walk well. Chickwell of cool at a thumb. I say Chickwell of cool and moon. Tad that Amaha cook. Ta a paka paka can one who eat at my gum and nut queer. Pa, pa, pa, pa. Can't you get cabane? Quack, hanging apalica. Three. A palica ye. I tell you, I do a tweet and go, come, matter what I take a girl. The quack and do can get that. Who come at that? Take a little I tell you, I can't do it. You pay matter when you go, you pay the way he know. The way done, ah. The gang at that. I can't go. I sat with your make when I cry. Ya went to my ya toil. I had to go to a kitchen. I could go to the couple and near you. And you took a year to your country to the country. That was in the quarter great kindergarten. You hear what is a do call you, Gayo Udita? Muhuka get Haleka, Yaki Haleka, you know me. Namuka get B. I can be the oo, the cowaco, Samakai. I mean, I am making it out. Goke, when I'm a kaya, you make me told that damn killer. Goke, Punami. I ain't much a king gelatin here coming, and they can't let the cowalaki quite a grand going the way, Hashila. That ain't Kulanda oo. I can be the oota. Mamma gained Shangari who are cocoa. Me too, you water. Young may have done great one, make a little. Mago kanga ni kandi chemita ho kake kama mi khoga kami tanga choka kama te angu la khoi guma kachu ata ko la khoi gungu mita unga sike kwami te ko twa kha ko khata ya gabu agu ata ai li wa kho twa ko li khata juta kho ahu ta jo mka ata ke kho dala ta kan dita uta ka kha gege u pulgula ba kai kula ta ka kha ti dambo ta ka ngege
2: kala kai ka tutu te genga ba e ulokong
3: iya ni ba toto ta genga ba yi ya kunju mu ko yi mtanna ta mi to ni mtaka yi ta mtanna ta mi mtaka yi ne ko ne gau ka bo ba ju ka sao ka bo ka wei la sha ngai ti la ku ka ta mi sao nga ngi ko ken ga u nga ba chu nga ba ku ka u mtwa ka kho kho nga be ta ji
2: ji ta ta okay ka ngi ga mi tsama wa Imang kwa ta kwa nga wa juke koli ng mti buto mso ma sikwe wizila okwa ke kekekwe wa konga utu ke wa konga daga te katiti kukda singa ma kama ka kwa ufu ka gwa kate ma kukda nga hitike kate ma wa ng daga te ma wa
3: angang nga ika wa mga ang nga No, two up. That two up. That you wish, she. Agna. Sigie. That's a colonga. I like a gulunga, go, chika shiko makua tuwa oka kongkalu kala kaka ake kongku wa nguta nwa nguti nga tanju kwe kaka taka tuwa kwe tanju mke kala tanga kwe chow tanga kwe tuwita kwe jo tanga kwe jalo tanga kwe tonga jukuba koke kala kanga kwe tu tu tu tu ta uwa wana ka nga ya mka hang
2: kawa tonga ma konga sisi kwe kali nga wa kali
3: ah chaya kali ya kali to chaya kali ya kali jo chaya kali ya kali ta chung ta yi shela magala tuwa oka nga ta o shela magala tuwa nga ta ka nga aka ma gui kwe bongi akuri o oka ta galon tubi tubi tubi ta kawa ka gen gen gen nga ta kam kaka jo shi ta ke uta ka tuwa ka gen gen ta a wa ngui ta a chi kum ba kwa kwa lang hai nga ju kama ta ka kwe kham kwa a kham ta to a nga ha tam ta ju m kong ke ga la ta ka ngui nga ka ka inda a pu pu sa ka ka hang de hi ke ke ka a kwe pu pu a kwe a gu a kula chi du li ke ga la kwa nga ta chi ka hang an kham nga ba nga le nga le wa to ka a ka te ta ka
2: kalau mak awi sisi wa kuat cik yang kakak acing,
3: kuat canggi.
2: Ini sisi macam
3: ni. Iya, kakuat gue tak kuat. Tunggu awi sisi kalau kawi sisi muka, kah lah kah ah bulan mu, agak kukule, kau kah ganjau kala. Kah hendak aduk kukan juli suka kau hendak. Anak kau gem, kau ikut chu, ada ngoyong akak. Longa kota ngai kwa nwa
2: ka ku kala ma ki kwe ta ka ma wa na bigani ma sini kwe nga ba ka kha i wana ko la ke
3: ka bi nga ka ko ku bi ya ke chu kha he ke ngai ka ka chuwa he ka wa nga nga nga ta kha ma ta ge ka en ja ta nga ya ma ka ke chu ka wa mu ku sa ta ka ta ja ta kwa nga ta nga ma ka ta ka kanya kakha tum kala ngai ngwang shong go thai un kai thai kui la wa kala wi anya ko kakha ka ngai na ha sa wa gam bu dau chu ta ka ko la ka ngai tum ka ka thoe te chi ge ke ngwa to wa kwa kwa ni ma ngwa ge chi chu ka kui ngwa ge chi thai wa chu khong ngai khale da da bu ya ya a da bu ya ya ta yang dia tanya tahu ya ya tak kau buaya aci kau kalau kau aci tak tinggal tuan dandang tanggal tuan kau dandang
2: kalau makan kau jual aci
3: ya ya kau ya kau wana kata kau wana kau tak kau je aci
2: okay
3: kau wana kau aci ya ya ya aci ngaji uta ya ya wacu ya wacu kau tak ni kau je ngapa ya kau tahu ya ya tak kau jual tu ah angai kau kecinggai kuka ya kai ka la nei ka la nei ha ji kwa kwa kwa kwa kwa ni ta ha da nei ka wa
2: wa ko la
3: wa ya
2: ka ge chua
3: ka ya ya ge ta khung chua ga da nei ha o ka thu ba ji ka la ta a ku m kan hua sang ku la
2: ta gui ku la
3: tam gui ku la
2: ke
3: tam gui wa thue wa thue win kui ta tu ya khle ge ti ga ta tu ga chou mu ku la ga ta gui tengah tabu tahu kata kata makan kuda,
2: kalau mac tengah kalau mac agak, tahu kata tahu,
3: tengah anu kau kau, jika wak ini kau ni kau tu itu ya gula, tak kau gula tak anda wana itu ini kan itu nanti, aku tadi tengah kalau kau gay, tak kalau hea kau gula ke tabu, kau kau kau gum gum hey, kau hewa jangan, tau? Ayuh baca cing, kau hela, kau cing yang kau cipta, la cu.
2: Da game kau game ngaku ya, kau cici cici kau ngaku kau kau he cu, si macu neku suai ya, he ke suka kau mas suku wana, kau cici kau jawab kau kau wana, kalau mas cici kau wujulah macu jong ngawat cici kau, cua akai, ufa suat aku yang
3: ya lah he ki oka he ke si ke kawa kan ayah angka si ukin gucau agak si aku cawan ayah angka he kau isi si kalau tak capang kan doa kau
2: Thank you.
1: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
0: Natai Roma tem glacoma. Natata mua ago, eh tem glacota, nauta mua ago, rasim umka, rasi um sauk emka. Tuana kai toka kumkwanam kare, avam jek emka tamua agori, eh tem glacota. Neho hestesi, glacodi a. Am ema a. Says it Africa Kweseki, Ankara Kiri. Nim Glacon M. Ki, was a Namuako, Platform Teniki, Glacon Emma X Sky Femki. Kunji, Damasidi, Glacodi, Twadi, Tem Hamietska Pumki, Nick and Yam, Tot Ata Kokumako. X Sky FM, Quena Ngongore.
4: X Sky.

Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam ke ngam omi fresto manggumbo. President Cyril Ramaphosa taklai kam ka ng yagdagi ta ang ng soma ya belang ya siptali je ke ikang gela ke mpumalanga kunam. Viko mag ahewa siptali ng ya kawaga 2017 ka ng ke madal berhet siptelin e o jalam ta tun tin tun da kha chusing ki siptelia ki geden uwa ki flag yen district ki sipteli ta kawsi ki akham sing u kha ko he sku agi ka cho wa thwa department ding ena wa ki yi hwa mona ka ong ki cho ena wa ki operasi ya o si ena wa ki quantity sku a cho wa Inawaki kagi tennis kuki kikau jala u inawaki kwanghe kawai angungi quick kamakwe he aggressive to sing or kunga sing tennis kuki o jala Ta Landro sing ayi komisi taikam kang ngwa hatea ke kwaha fontin Landro sing no subesi ke mpomalanga kuna makus a layang hi wangulin gang mamu sibisak aw wa ke hana ke kan aka ngawa ke wa landrosim to let to ton jeni yang halman ka ki ngawi koma aka ta chibisi kan ki ta awan lang ki hanen e ke taxi mandalak aw ngau jo sibanyoni ta ya hi wangau ke stats antlar kole yin taba ta sangwe ka hewa hofu ta sikhi khale ya ta khanu yi he o yang

0: amadensi ke hana ngxaki ka ya sibanyoni ya hofu cinqwa cangu yacoke ciyam tonjeni tadang liya ke hofu ke khusipisa yake pakalje taba ke kesiga kala tuko ka yawa khatieng ngui ya i komisi sitge he atu khamsa gusing ke tonjeni ma ke ngoveta ya tsone ke chibisi ka hi ya ki pangam ta dair islandi ai yunga trusti o bevarang trusti ta overberg ya gani khuna atisatu bunga hi pringa wa yi o kwe ngo thama kwe moku ngobatum ke pakaveni ke sakwi ke veskesi ya ganich ikunam kawak engle man jomso chaka ka kaki ka skitu samku o nga nga ke ngikau ke o ko angisku a joka ke trusty ko he nem kang he wa mukhlong ga hina wa ki chawa ki hans be khuna siku ayungam ta yawang gan e hai ki ngai ta ka ngui ka si ki akham sung plastiki ki ka kang ta kurang gya tunda hadis in the africa ipaka venim ke danika ta trusti ikang kuya nak o kristin vessels an de ke khosa vikwama ena wa ke telefona muku tisatu chibisese ke pakaveni ke sakhi ta sikin ya ta chibisese ka astini gita an hade ki ka tisa muku ong ji de chinji ke africa e pakaveni golikam go sing itene ku game mikorasi vikoma pangak aung ke reslandi ke ta ngda ke thot e seji ke kau ta i ni kha ke sa khu ke ukraine e tin ha ke du ke ko ni sa ka ya khu kwa si klo akhama tang ka cha ke kwantuma moscow kuna in wa ke st petersburg kuna ta jila wuzla ke tin ha ta si ku ku ke tumu ku tin ham ta na ka mo reslandi e vikoma ta ka ngwe tan ke ukraine sikita nei la ki kee monitin hu kin hei ki tra yin wa sibi gya ko ang hei ku ge tin ha na ki ka dila ki strand yang hei thotlo tan thama khu ke krasna dor ya gani khuna ke ganchi ka he wa sor si khuna i ge tin ham thon ai si wa ge tin ha ka ki ka dai fear ta ki sa khu ukraine ang da ki de wi cha he ne wa ki ka ke cham aski taklai anhewa chi de ya munuke sula ta chi ge chi thot e firi ke sa khuike reslan ti ai bombarding ha ge du ge ke ti ka ganan ke ganu kun asi ko ange stati ya he o sumin ta sabato cham ta e go chi thot in ya ge kau de kai si ku sa khuike reslan ti ai ngam ke ke ti ha ke statu taklai anhewa kiv na si ge wala wa 12 mitra sam kon ngim
1: kame te ki tin ire qamta ko ses khamene denki yakara khwano te o bori tin ire ko su te te qama yere khwano bori qisara ti yafta ka punda president Maseru Ramaphosa sika kwadi chosan o a akham nyambela te qitem ka qi hi a nga o si e kangela te qite sin Mpumalanga ki ngoy siki isi kwarete. Ngo mzao ji, ngo mspatra mji 2017 sika nyam sanahi, ngao Middleburg si mspatra ta kum ama kwa kwara ngomite. Aki 2019 tuenda ha gya jiti amspatra mki, no amspatra ma khama in flak in district spatrata seko nga goro go hi no akingo kham jao ji te ko kungo go ji ti ya chosen oji a oji kingo gwe aki wegwe nga o ata kuro go en khwina cho ateno se o tinga oji ta khono ka ku onga a ta khono chwanta ma chosen onga o a ta khono nte kuri khweji ko yi onga o a ta khono kangare ta ma cho ko onga oji no khwina chousa ja de na si qokoro go ino te cho e kunga jita Landrosi komisi anyi esika te kunyama ko musupina a kekegwe kwa Gafontaine o Landrosi kaika o Mpumalanga ki ngisiki aki uku a kana kwa nyekwe ko ha national performance khasa kuna se nkhwe a kunkate kaite hi Landrosi o a to let to to yeni ama akamsi o wa kha khame a twara kwa nyi aki ha mboronga a dia taxi akhama jo siboyani am dia o di start and clear a mokweleli ntaba aki mborunga kaite si ama kaika khwena a sobe na hitano a khwiki se kya ku ka ditham a akhoro go yengo ama kya ita kwana ama akamziki si yengibe siboyani go kaisi ama teta tengsiki Donyani aki mboronga jihaji ama ngata hinu akuru kwa hii akaika oski. Ndaba ngata honu kwa hii ngo ama aki o karasite ko musupita di akumisi siki no aki mwe teiko musupisa njiki nao doyani tse mkwa na jia hinye hirita akamsika. Deira tamite el wenga singwisiki tekwe kewuku tsawo adeko trust he overberg ki kwe waka te mbungantina a si ina moko gyauta kumwati ake ha Africa pakaven takite jara he veska pusi am CM kya karemke ngo stama isana de si tsam jara sak an Tewusa ndi kuteko zara musubo no aki gawusana te kao ku angosi ku chuita teko no ngitrasti hee hee asie zara ji ango kewu kuteko hee khans baiki. Tuiha anga zara sakimu ite kwa no hai a pati no tuhe khasi de khereki kereti plastiki ya an. Aki muite no Tabesan tuandak deisen dira kwate tiyako Afrika pakaveine ats awoki tindi. Traste anku uye kate kwe a Christine Vessels a kate kwa anu kehen kao kuji khana gawogwe ise chak tikarako a kago change muwate nge kungo kata jara anu aki chahinye te hu a cheka hu a kuunye a ngebi ngebi tako kungo tinu ngo nge Afrika paka veneji ngo kawo yu dedi an. Boris ukhiri ohe. O na Reslandi katina a katu kwa anu seisi kwe na ngota anu nyeke na kumota Ukrayinsi kai amoko ngeta mtu ma kawo taki. Aki kamdi paka isi a tuwo Moskou ta hono St. Petersburg ki ngenga oski. Homol teye ka kek amku an anka sa ki te ta anu uka tsemka restaurante an mandata hana anka te se khana Ukraine a toka te kwa na anka an ana kwen sevina dina an yama kwa te kao ta te. Na homol teye a mwite kwa anu kwen abarana te kunga ozi a ke Krasnodar si o mkunda anisiki gyam swartsiye mki ya kere ti. Siebe kwena aki ngho yisana tiki oti no fierta kana kumwati. Ukraine aka atikhasi kamtwa aki haa takono taku dakweta oti firi na kumwati. Reslandi bomba aka kai amati kamgeta mtuumka nordelaka anem doropasi sumasuski. Satra khate aki nyeke kwena oti no tin ko kwena kumwati. Reslandi misile a gyamako. Tau doropa ikiyefwe a tau ti tamsika. Ata teo bore te khiri khiri ngun khabana bori he 12 irino tek tek kisanyen yekska FM ski.

0: Master Ming, amo song ay gig ang am ke uli wala gitel konti ke yal fi 12 manite ke kom ke radio xk fm chimusi mula gitel kom ke mgire gaba ko program ni ngia kom ke journal a program ta journal a program ngia chong che ka mgi asam thak ya yam agita wate sigi kwa chwa fetsa ka gita ukhama chimba ehe amati khwa e e atang gate ta kwing a khama khwe o nga gate ang khama ko u ang ng kha son te ti rik si sing khai si tinin ong nga amku gi ka gya mgi ga sung te ge ke muku gi ga wa chi khwa thang khat ta khama khwe o fu ang ng gi gi dang nai kha thoda ng ng lo khama khwe o rik sa e a ka ge kha son te problem se ng na kwa khain m so ge wa ti pa twet a su ka khain kha khain stroke yu la khai khain hin khlam ng tine gya ka ki kangir msu singi sun ngida sin ta wa fit sa kwang ngalo khama khu u rik si sa ke chimba ge cha khali ang ng dani khona wan ngai khai khya sun ke ge kula ng u ang ng kan den khlam ng ge ta ko ta ang khwa chi ku ng kang cho ta ngai kang ngai ngai ge ko ga ng u a a gung kas a orhan jisna jisin na kwa a chung a sana even khabe a kham katine thota ang khai khama ko wa a hela al khamina kha son titi ke problema problema se e ka gya ta a kha son titi gan khuna ang na kwa yula khai kai ka khai hu stroke hechi ke cholesterol kanga ga ka gi la khik khwa extra thang of extra t nga gi ge gya ka gya a kang nga akata ka tuti tu ge ka kwama ka tuti tu ge ka ngu pomba wa yula ke angungs kang nga amku ge ka ku ka akai of stroke wan kai he a tuti tu ge kwama yula tuti tu ge a gomi o yula ge singala ge ta ge kwa a block ba a chowasun daga hang nalo khama khwe wa golo ya hing nga ba amuku giga cha aqhi ufuna na kwa heart anfall of stroke kwa ka ng nga gung me ga ng wa cholesterol ka tini gita ka van on kha son de nga isin ge gang kwe gang u ang ng sing ka tini ka gita u a gang u ayula ta ko la ka tini ka khona tri gita ka ke problema tsingatsi ga tene ang ong amku giga ta tipa twen aya suka khya ngita sa dege ang ong wa ttani insulin ya ang ong gi kwan wi dakha to kha giga kwa awana yam teka ngalo khama khwe u suka ya ehe dokha gi higya ang ong takula kang gito ta ang ong wa muku giga wana a suka kis ang ong ta a sikango suka kain nain kangge kwe gang u a ngung tin u a gang asana tan kang ngage ngai u gang u asana kangge de tin a ngung sa asana ki khui ka ba demeti asana achi singa ba achang gani khuna achang kha ge da totu tu ge ka kwama ta ga tin ngong ho ta ge ta achang kha swa ka khama khui ta chang a gang swa ka ka katana ka wa achingi hula kwa ngota akha inga to kwa khi changkai daga wisi si ka hanga ge ta kom ge ka ge ta u khama a ke a kha son tet gani khuna ta khama ge kha son tet problema katine ge ta o daga ga chi chi ge he ama ge kwa chuwe chukwa tsa ite khu chukwa kwa an chungwa ka ta ma ka gum a chang tagita ota achang tamaka kwa nga khwe achu da ang kha kha normal ti khwa tan chu ta chwa cha gu chang nga agu ta chwa nga ta nga si go ta tama chwa nga nga khwe ta ma chi ke khui a ta fer al ka ka gita kwa ha ke chi ba kwa chwa chu kwa tu cha agu ka sa chwa sleep apnea a extra ngai gala gola gang wa ngai ngai ka ge extra kha vakh ya teni thota ka khama khwe wa a gani sing ko ina na ko ga ma a dom a kami a damesan ke pain ka nkhamanga tene ka oka a kwa antene ku tsho ka nna ba khwiki van kwa ganishin kwa ngwa ko ya qutsa ge kwa wona khwe ta qutsa ka nga go kwa bevige nga ga goni kwa akoni ka nna akum he a qutsa sang ka ngwa qoqa khwe ke a gam khona ta ga kwa qoba ya kung a gami ha pin ngwa wa a chichin ngwa a da mi che khong khwang kha u kwa ta si a thin kha thola kwe thin khama khwe a nai ka nge a ngung kha thota kwe ngalo khama khwe ka ngu thia khama khwe a gani shingu chi ku hu kung tene a se ka khama khwe na ba di ka ka kala ta go ta ngung kwa a tsho ka tene chwa chwa ta ka nga ka ngung kwa chuchu ka gum va na thin a khama khwe ana chwa tu cha a go ngung ke ta chwa tu cha ka nga suwa tama ka nga khwe ka chwa ngung ka tene wa chwa ngung khwe ngung gum a chwa ngung a ngung khwe tene khwa khwe a shma ka ka khwe van ngai ka la kha o ta ta ma a kwi ta ka ngung gum a chwa ngung ta a kwa tu tu gi ka kwa wana kwa u mu ku ja o ta ko la ka hung ka kwa ke kwi a ta a ngung khwa mu ku gi ka ngung o ka wana gi ka wa a shma ka ka khwe first ke lende khwe m shu dung tia tia ageta awana chimba ehe athing thota kwing a khama khwe he maji a tuwa ngwa tum chima ging o hotebla athing ka kala ka gisentene a uha ke giseng ngana kwa rikshi ang o khama khwe ngwa rikshi wa kanger a khimu ku ke ka wana khalmang ka ma ku kanger di ka ma dang kha kanger ka ma wa chang kanger di ka ma wa sana wa ngita sente ke ka tene thwa kwa ko ni sa fer al ka chiske a ba chi de ima ke gege wa dawa ke go riksi tene a khama ko wa khafar wa ke a suka ya ngehe gya ngung heke yula kulaga tena ngwa ngwa ka oke a yula tena a khik khama ko ya ngwa yula khik khimu ko ge ka wana ofu a suka khimu ko ge ka wana ka mge da sati ke ke ka wa tike ge thwa ko ng khama ko u sho mu ko ge ka ko chu sin hi u khason titi gani khona kitske a khason titi ge nkhama kho kwa sho ba tu manila sim chima a thwisa mu kuge ka kwe u ka teplela u a riksi sa ng again hi ke yang ong wa amu kuge ka a khason titi problema ke chimba ng a wati khwa thung ye do ge thwa kwe nga khama kho ngai u a ngung manila khisi a tena thwisa mu kuge ka u ka sing ama ge tani hu a behir wa a fetsag kang he gege wa ngam ge kwa sa ti kwa ti cha even khabe ka agya asin ntwa ge ka ku mtwa u fene pringa ka geng gya a tswa ge ka tswa ng a tene ba tu treatment mge da se ti ge ge sing ke kwa sin ta ba u ti singa ti cha ka nga thang ta ta ka ha ngwa a tling a mge sin tene kwa a ufeni khama khwe ageta woni gehi kwa uka kho usi kumse u ngaisang ta geta wona ke anthwa ufeni he a kham diet khason de diet mso nge a mtwa thwa kwe nga i gwi suka hntsi ke a se ti thwang kwa kha kwa khama khwe ti kwa khurunte ti hu ti kwa frakte ti wa jo mso nga ti ti atene a thwisa muku ge ka ngwa utu moko ngwa tu hu tepulela u athanka ka gita wa mso nge ha u wa ngung he ka gya o he abodi masa ya a wa khason ya kopri nga wa ka kuna a khama khwe a fokisi wa ka mhilu mhena ka mhilu mheke he a gi kwa u ngana kwa fiti ka ngwa ke a kwa ngu wa a ngung ti se ka ti sa gi kwe ka khama khwe diet a kham ke tsa tsitse nna go frakte grunte e ngila ke gran kos a thwang o wa ngong a kwa tsheng khama khwetse ka ma tang tsi suga tsi a ka ong khe nna go a ka khutsa a ngo bo wa sing u ke a ge kwa tsoku khabe ghusa wa tsoku nna ka ma ka tu ma e a ma ke ka melu mena ka melu mhe ka se ke a tung ke a tipela u a thanka for al mka wa khran kusum ka kha mka mlo ma ta maka ka mu che khong chi singa chi chi ka hangala mso nga chi chi ka hangala ka wa angong a pri nga wa angong ti ni wa physis active o fene o fu physis activity ke kanda sumanu na sumanu wa angong ka wa chi khong kwang u ka ngwa tu chi a chi kwang kwa ma wa eng ba a e ha o wek a o fene ge ge ang ng ang nga a choba sang a kwa sang ha tipila o ngay tikhya kalagi ko lagi ya ang ng ay sor ko agitawa na kanu kugu hikires asang u manila sa timaging o ngung bihir o stress ge ge at kong ka chuang sum chuma atena nuida ha apring na aging o ngung tipila o a think kakaga umgida sa tiki ke tanka sum ma think kakaga makata sum taka tamazi aha sonte ti riksing at kamakwe ke aha sonte ti dani kuna ang oga wana kaim subudin tia tia kay hitwa jala ngawa ang ngung dani kuna tamuku giga kwe chusin he uchi singa chichiga hangka ngang watum chama tuisa muku giga kwe u kak a tibla u riksa kwa ngung ngang hong muku giga kwe ta first kalender hasonte problema sing wa kakul kumasi kam kwasa wala sing chimusing ng hagmin ang program ki gang kira sa fita ta dura ti digra sa ko program akulo tom ki wala msinga ngke ya chong
1: eska

Dangerous wa muso nga nghe MJ ge ngam ke muli wala kita komte ke yau fit kwa 37 minute ke kon ke radio XK FM wala kita kom ke chimusi ntere ke go chu ag ngwa mko program ke wala msun ha ke tswang ka khisi kam ko ge ke samcha a wulin ke ke u khama ka tsitse a wa tsi tswa e a thing tswa go nqa khama khwe Nai gegang angong ngutaska chwa fetsak riksi ngau kamakwe ye geng wa a angong ngamuku giga wana kason date problema sun. Kama ge saat kwa di gege ka titika wa titkwa a tinkwa nga kamakwe angong ngawa erista ka kason date problema sun. A giga chwa na ge ngana kwa suka kain, ka kain, stroke, yula kai kain. Hege ferskelende suerte kanger angong ngamuku giga kain chang kanger. Sana kanger wan kan nga ke ngai ko gang thama ko u angung extra ngai kala ka te kan ng akat akat tu tu ke ka kwama akat tu tu ke ka pomba ko ayula ke che pren ngaka ng pomba ko gan e ayula ke angung su ta yula ki ag u angung katine u a block u akalas ka gya o hang ong ngam ku ge ka wana heart and fall of stroke Takang nga kang he ngay sun ka ang tini kwe gang kama ku u ang nga tini a blok u. Tak o ta kwa yula gung agita ge ua a ngung ke ngong wa amuku ge ka tawa chisi ka chichi ge wa sana tahin ka demichi a sana tina demichi a chung. Abachi kwa ting ka ka iwe kwa chichi hong ka kwa ufu ka a chue chua. Katina nga kwe ga a chuang a tama kwa chuchu ka gom. Chisi nga chichi nga amuku giga ka asma. Chuang ufu muku kain. Kagita kom tiki ke chi kisi giga ukama. Mke mkhasonte problema gani kuna. Kasonte gani kuna chimba ehe a kwa giga sing hi u. Chige a ting a kwa watu. Chia atu samu ku giga kwe u ka katibula u tingkataka ang ufu ngaisen ke gang u angung aga chutipa ua. Kamagesa, chiga ang hua u ukwa wa sing umso ngati majala nga wa angung gani kuna ngka ka ehe tuwa kason nga wa angung uzala kamo ke gu aga ngusanga as chisen katiti ngana kwa titang chisen jusen ngayi chutanga Sorho ke ufeneng, tene gita gya akwa ke ka chwa ng. Achichi nga wa balance gen gya ufeneng ke akwa ke ka chwa ng. Gung aga hunch a. Heke chike ang hun atiplo kwa stressi de gye gya akwa ke ka chwa ng. Wa kang hem gye sa agi kang hunchin ulam hisung. Kachichi atena tuisamugu giga kwe uu ka tiplo la u tingka kaka ng. Achichi. Tipula u riksi sa itinin ng unga a muku giga ka khasontit problema nga un. Wa kakumasi kamgiya sa wala si un. Chimbuy un mga kato mgira ng rag ang wa program ke gang. Mtoga ulu. Kaya dewe yung wakrat niya kaninikang kanta densta sa vunsta. Dewe yung chigdago kwa sila na school muku giga. Full to a year, a project, young van project, and get a trogon, come away. O pende a gang eye, he acted a quarter lang, a chung, the candanaskol, the witchy gakuqua sila, to be their tak to drid their tak, muku gigaku. Full to a oo, ye project, young, that's a nuidaha, the witchy kilkas. Ay sama verkang hege understand ng vanga visi si gita ukama mke dewi ay vilungi sa gani kona anje kam sungkwa kim dewi kisi duwe gigu gita kama kwe wa ka ay kama skola gani kona ka ang he kama sasa gani kona agita uwa ka chichige ha ang hei ka amang kwa ngwi sasa ay corona 370 ang di amang kwa ngwi dewi ngu sorho ke aktua ka A ID number atre u registrir nga wa zoku sen khoka nguka satu gala mali. Van a ID number kala ka ake wizele nguki nga wa sasa ngu. Yima wa koronawi di ma wa dewe ngu. He ake anke nguila. A ID number kala ka sakamta ama ake ngu sila. Ta aka kwa kwa ngui. Ta sorho ke ka anke akwa ngui sasa ngu. Yima wa 370 di ma wa dewe ngu.
vindika a ID mukugika ku joku sem kaga ama kwa kuka vindika a ID number registrer nga yi van ka a vindika ake sendisa angu am ta hakto duka kwa wana yi wa kakukumasi kam tilin kwa a kwa nga kwege wala sin chimusi angam program gira sa fita dura ci gira sa program tena kalutom ke wala kumsunga nke ya chuan

Nikotin wa muson a ngsege ng amke muling wala komtike yalfik na wa season 50 minitege kong ke Radio XK FM. Mula kita kom ke katang supam ke manitan a kome ng chigdegu ke kama wala ng mga chigde wa 12 irin iwi. Kawala chigdege ang nam awa 12 mhara gira kama mko programa ke kawisi 12 iri wala na kam chigdege kwa sa atwa 12 irin program tine akala utom ke wala sila ya gya kom ke kawisi program ta ka kawisi ka tine ang hukang uwa mge chimbu sila gi chwang muku kwen ala gomko kuma mchigdegira gomko kawisi program ya gya kom ge che bunga chwisa tungki ngay ay program ta ama tige bunga mwe ge kwen ala gomko kuma ke twisa muku giga sa ka kawisi kange ngakang uwa mke program ga chwang Chimusing muhagumik ang program gigang gita sa fita tegola chigga kam mchigga gita sa kwehe program ngin mwa chigga gising muhagumik ang program gigang gita sa fita tegola chigga kam mchigga gita sa kwehe program ngin mwa chigga gihe ak

seko 12 iri amago xka fm siki no te bori a qisarati yaftaka punda maglanga komisie khasu ane a kai ate ko qiqita si aki ngiudi start unclear a aki a kai go sesaji ate ko kunqata o a aki ha a mistat intelligence ki te jautai adumisani kumalung tahono sesi tu am o wesan kwa am mboronga karakai kwa inkwa no aki hanga go tunipa di direktir ang openbare vervolging di ang tuiha ang aki hanga tunipa direktir ang te jau tayi ang go huji ang sesa di doktorate ki ngabe karai hisan huji ang kum karakai tenu adektik ki Advocate Peter Serion ngo musupie ngiste ko komisi siki kontra gwenu ama akat kwanu si akiti kiara hikoji ngo nge kwenye padi direktire an openbara verfolging di an ngo ahwe an ketre mako kuka tako ngo kewu tinu asesa he kwe ko kunta nge si seronye yin suyete kwanu nga oka te kwe si ngo kwa di of ngiw di start unclear an ngo te ko kuya jawe tamano amu watakoji o tam je kata joy klaswa yo kew kew hi ngo amboronga he an ngo kaija te ko kuntwa no aki ngo te ko am an ngama damhanu anga makuji e chaka kara kwe ko kumo hiveta taxi rati he santako khauten ki khana o a kuye kusi tesna ti he amukunda sin o a jauji ak to kun ka ko a jabulani na changase amme a kwete na kanja sin ma freida ka metran ki kuye kwete santago si o mukunda ki kuye cha kwe a gram fret aka tukwanu o he nge he khana a tsauni sa kha se ko khan ki khung he khara kwa ti khana o organisa si ki tix je mandata ha ji a yos ka kha khama aka tukwanu ta ko nga te si na changa se hi ji a miyata ji tsauni sa kha tsaka ama tsungku ji atenu kwarata ta khana ki ta khono ama mu ta ta moteto ji kya inkara kloe ko a jao ji o ji ki kunta no ama tsauni sa khana dukuto ta am jao ji ha ji kloe ta a khan tiksi fari ina khan kwenao ji ki am te jao ta tsamsika santago kwa ka te sit Africa su o

0: isa kwa a ikwa moko nimboro nga zinyisa na dihe a kreteka taku ikwa sisa o sitesi na tae a taku a huiki di okwe a ikwa sumoko hota kapstati sikite kwa bisimisi mkoma bori kwa ate kwa nunga mkoma kama kama hii se kama kapstati si metro kite kwa kwe a tunta son ruas ama kam ane kwansan kai ta 105 ta khadaisan ran di size siri a rus ngam kwansan su o wa ka hek e te ti e kapsta ti su landro sikinu a khoe kwes na ti ta mahanu ama kai ma ti khoe a ne khoe a tsau kai ka khwina o ka sikara ti tsau kai ka khwina nga ta khono am a doroma ti ima kwans na ku twa ta mahanu a ke khana to mana ti khoji si ima passport ji ima moko kha ta khono ima kungo ta maha ke hem a stati mu supi se ti a khwe a de kai ku tshabeta ru se nge ma martin gloem ki khoi ku kyaunti a ki buri kwat kwanu ama kungu ka siri a yen ko ma fir million rand di a ka stati si de stat bestir der a longilo mbang nda zayom ki karaita ama banda zayom a doite kwanu siri a karai ama ngo sesa a ku traveta a ki ngie kwa milyun randi milyard randi sa si siri a di tender a municipality ti si kontra ka ki ngo hisa na yemboronga di a kai kaita mboronga se tshonya go ita a gantuna go October mka ngo khabana te sesa go tona mo tshweta Boris Ukhiri oe, ketere ta haa kwe aa machi ni machi ki, ya sinta ngobese juma wakate khawana kha yoka Afrika ki haa kaka kwa aa, nge sesen fiyerta kaka kai si tesan sa hinyete kumate he, seder Afrikaanse onvakalang skhimyanska pukwen ki derbandi siki kwe ki. Nge ki khana aa kato kwa khanu, kehe mwe kewu khasu o mwa ki din kwena o kwa nae a taku keteka kwen ata. Nga kae hisana goe 16 takono 17 akheste simki. Ngo bese juma a katu kwa khan bori kwen se kae kwa tinki. Si khana urukhan sa se kere ti khana ngo tue tue tetama khana huwa kwa tin. Kwa nae khana mwa te ngo ngwarata eji tsaka kara kwa kungu sta nga kae si hisana te kamsika. Khe an katu kwa nu aki stati di o ak aye gwe nu mwa manda atin kwen tama nu khe kou ama te si ngu ak aye jiki ina kae ku kha nata ngu ina mwa ku an wunji ina wujiki ti ngu sade ki kwe ki ina te kae kwa ku chaka ka gure tinu an kwena mwa ku chaka kara ngu kwe wita ata te bure te khiri khiri ngu nga wana te bure yin ire kamnu xka fm ki te kwe kwe
1: Siomnit kawa 12 KXKFM yang he ahanam kenhum wami first ma gumbu Madlanga komisi ke khamsa ta ki antlar yang he tani hwe ya je tasike nga yang fesa ke ngau yang he wa la intelligence dumisani kumalo ina wa kisi zigeng yang own tekagang takowa direktirin kakang ke langsubisak om ta direktirin kakang yehung ke fesa direktorati kwa ge thamsung u thoma ina wakem fuki kukukuma wa idak advokat pitre sirun ye ta ya khate kakam ka ke komisi ya gige ta ke hanam ya ang da ke sigita tsatu direktirin kakang ke langsubisak om o proyek ya mandalak o ge khamsung u chibisi se ka ng fesa yang akam gwechi ke serun ye ano ka kang u ta ka wachi ka he wachi alega sing ge ka he antlara ya tin hoye jim ta chibisi ya gyat ak dan ge joy tracha yo sike ya ki yang plin ga ba chibisi se ka ng yang gun tin ak dan sung ge ka ng sike kun ha ki ka wisi sim The taxi irati Santa Coke Houtining, Ia Kuna, the tractor and he were provinci in Awake Disciplina Jabulani Changa se tai gita ngon te kewa chi kawe ke kuni sam. Changa se frida hak tsam ke metra ni kunas ke tkakle santa ko ai provinsi kang ui hanak o haram frits an ngon te kia ngon te ka ngon chik dake ngon kolong kang ngau ke o hansa si ene wa ke teksi vikwa ma ya an ngon te ke changa se vikwa ma kang ngau ya ke tisa mo ko o ngon panga ke ngon te yang ngon sungu ka wone ya kula si ena wa ke discipline ng aka vikwa ma gugat ng agang ke vikwa ma ka ng aka ng ng taya tani gani ng aka wisi se ke ya vikwa ma ka ku ye panga sku er spirita kama kwe ya muku sing teksi fer ena khang chiki chu a pango kwa muku te ya kwe o jalam santa ko gedat satu sit afrika iplisa vikwa ma hum yi ohung a chibisi se ngani kwa sa ke te ka ka hu fe sa ngi ke o la prin ga si o hu am ta kap sta ti m go so o ka in hu ya na ko e da ke tu mu ku o hu vi ko mo pang ka o ke kap sta ti metro ya o hu ch a hana mali son ruos ta mali ka he wa 105 ta ka disin ka mali se o de ko ka in em ruos ya tisa tum ko tho khan ka ng ke kap sta tin ya nu se be si kas ki sa wa ko he da ng ye ge an ka ta ya ye no nu se be sa na wa ya ye fu e ka ka yi ki gri ya mu ku gri wona ka to sim wa fu ka ka ta ya nu tho khan ka ng si ken ama ta gi ng ya ki ya pling na wa ya khanu ngi ngi he ana kwa ya passport ti hm ya ng diwing hana ng tani statu khatia ng yakotuma o ya okunga wa yim ruas ke martin e ngui sike gwa teke amge ka i yang ng gana kwen e malika ang hewa ka ahana wa yen koma fir milyun ka mali ake ana kap statin e statu mandalak o longelo banda zayo ta ya ke tuhung banda zayo malika ang hewa ka ahana ka ka wana ka fisa ka he wa kong maliatin ka mali ki liang he wa tendere kuts a mwa hina wa ki municipalan ka kontra ka hm si to ka tin a gan hm ka tanin tang liya hm a kan tu na ka oktober ka aski kong a ki gan e to tu gi he a fisa hm ito la si tang ngau yang he wa machin machin e wa je kintang go be se zuma gedat satu hm afrika ngawa ngui se se sezin fier taxtin aka jangu ngau yang he wa sedir ul vakan sin ibunga wa ke derban khuna sid ge a tuwa pelin na wa yi ti thwa yi he wa ingoli gam ka ong e thwa yi ku ge gung ham jangu ngau ya 16 no ke 17 ka host sid ge a tu go be ze zuma tang hm jangu tu ga ku ngau ti thwa ya ki hani kan ku de ge organisasi ge tu mu ku ong tu tu ge ge hin ten a jang taka nga ki ka ngwar ta vi kwa ma ke jangu nga wa ya ng si ke o kwa si kwa ahne ke golo hong ti tu ya ng pren nga wa yi o hong ta ti ka jang ya ang nga da ke statu nga wa hmm ene wa ke mandala ka o hmm koka kango e ke jitu gya ti ka jang a uwa vi kwa ma ka ng he wa ngoli hong mani chu apanga ka ka kwe yi o hong to wa ke gan gu chi te kwa ng tai ma nang gu si se te ne ge ta plin na wi kham sung u ke yi a ye chi thwa ma yi plin na wi ni gu sung a ng chin ji thwa ma si ge wala wa yin ma sam kong ng ke khu thalim

mega ngqemoso ngayigege ngamkimuli wala qomti ke 12 kwa 20 minute ke konke radio xka fm mola kita qomu tike wala ke kham imgya fiti kanqwa mqoqhoshi program yagya qomke tebunga tshisa tunki ngai e program ke wala simu kugika ku ngika tinqanqa anje kamgesi qwa ke uya ngira tshwa agumiqanqwa Agustus ngoya agita kom gawa dami ngoya kita ngiti ke South Africa bunga kita kwa nama dami i kamam ke di ni hende Agustus dami kita sendiri kawa ngwa 2020 guling anama ke tema ngwa klik nga dami klik nga bunga wisi nasi wisi kawa 2020 bunga kita nam di 70th anniversary ke dami ay haski dinisi ke dami tuy kange kondisa 19 kawang kya 19 season 5 tak kwe he kama ang he dami ay 20th disinde gige nga kwe he muku dami kongkwan si nga kwe u tuy ng pas buka sin si gige kwe tiga kama gya sun kwa ke kawa di 70th anniversary kwa idame kwa si nge mwa kwe muku gika utwe tuwe na kanu si nki kwa muku gika oka dame kasi gika sing hei kat achisi nga wa dame gika usyo tima a ukama kik nga dame kik nga nasi nga ingin tinigita uwa mwa kum kam kabisi sige kikundi sa uling aga kaw tatina asing u ka jhege chwachia kukum aga chwanyo. Msendege kawa ke datum niha akhostisi. Gita uha sondaha kam. Kawa public vacancy kam tasoka uha sondaha na viki. Taka hong ka kukuma kam ya wa mandaha datum tin akhostisi ka gita uha public vacancy kam. Ka nga ing kehes gya mgyasin kam u wa ngujhea kawi sisi ka kega chimba ka gicha kama social justice gan kuna vindika u chi sige wa mahutu yege chwa ngule ngung for all da mi gani kuna vindika u ngai ka ngwa wa da mi chu ngwa this ka chwa gender based violence ka ngo si ka mtene a khum kham slogan ya ng kya you strike a woman you strike a rock kama gyasin kwa ke datum ni kha agustisi 2020 hem hanam 70th anniversary yang wa daming ay chu kama ay chu nam wa ki daming ay toy toy nau kang gigi ke chawa 1975 kama kya ang daming gigi ke mga kwe ke wa mbili wa muku gigi ko toy toy ka pas bukas kawisisi ka hangka mga gita at kum u a dhame yi nge hat a kawi sisi ki kakika dhame ki ki ku yi jango ma yi ki ama kwe tiki mtuan alu ka kou ka kou sung chika e hek a si kwa si gwe kwa sung ue ukwa dhame van teta la kakia aparte ti a wola ta aparte ti tembo akwa chi de kakwa ma vikwa ma kaanse pasi ngay nga nga si ay vikwa mata nga ukwa maka akwa maka ka ang ngita sun. Awati de atwisa. Vikwa maka yung nga kwa tropa nga vikwa ma dami ka agita gawa. Plisa vikwa ma dami ka agita gawa. Sekretati vikwa ma ka agita sa dami ke sekretati vikwa ma. Vikwa ma hanga chichi yung nga kwa akwa tapalung nga vikwa ma tapalung kwigo jawa ka ala magita singta dami gita kwa ga vikuwa ma msu nga chichi ka hangala kagika kwa matamaji aparte ti wola ang achide a vikuwa ma nga a uha chide kege nga chwe nga yunga dewe ngo a ngo a vikuwa ma nga chung aga uja wage dewe chu yunga ka kwa ga tu vikuwa ma apani nga wa kwa ngwa chit kwa ngu chuda ngo uja wa ka ngu yunga o vikuwa ma ka angkwe uha chimusila ngkwe uha angkuga wa sister dira ngwa kliniki o vikwa mangui hawa yefro ke skola kuna kanisi vikwa maka ngala
ka tlotlo sentlo ha dame vi kwama ke apartheid tembo dame se ngite ke seng tika ke ga ntike ka tlwa jela dame ke guli ka mo ko khamani ge ga o yirege ka ga titi ga wa ti de a go pani nga ba vi kwama ke he a muni qinqiga a qa a ngwa to sulanga ge ke lungisa qaka a tsota a kwama ka qaka mge ta sing kaka nti de kwanqonqwa skola ka ngulungisa de nguha yefro tamaziti de ka okwam skola ntine geta ta wona ta ti de ngita nqa tsaluta wa principal kim skola ntine geta wona gabe sibitali nghu a doko kwanqwa ha ti go doko ha ti de even gabe a geta wona tropa dame geta gawa atene geta gawa na tropa ngwa de ngwa ku tropa ofu khal please agani kon atene geta wana please ngwa de ye ngwa ku please agita wana company ge hu ku he ti go ku nga ku company la ta ti de nga ku company la ka wi sisi ka kheka dame ge ge ge guli ka mu ku ge ka ka o ka dame khamani si chusing hi o ntska wa gender based violence paringa again chung hao si kwa khama ke kanqa ke awathi de ka paringa wange ka kukwama vi kwa mshuka titika un again gya arege yeta ina ga vi kwa ke akage kwa ngbatu again kwa ma ntene ke ta singa wa tinwe ke tene ku gya for all the with the me goni kuna ka wa da wa de ma ma implement ngwa wa skola a order dum tenini singhau hake agu khaskola a partir de musa hake agu khaskola van sigeta nga wa ti de da ti de a ti de avi koma wa unna tsu hu ni yunga tsu ni yunga de we anga da wa mako da wa dima ma nga sagu khage skola da kake go ha ma ngo la tene tswa a order to ti go kaka yi ma ngo tene a tronse ici sigeta nga a nga hung siu cha a ya ngoma ga chawang a nga tsing hung ngisin dewe hung kwama vi kwama ke wa tsing ti de a vi kwama akula a rege ya anwa akula rege de ni eme tu nwa skola hung lu gisa ka mi tu kumsi akula rege ke ka ti bo ka la ta ma ji ka ka a wa da wa di ma ma ka wa tini skola akana anwa skola ga lu gisa mi ta san ti khisi ke he kaski dene si tembo ke ngabi kwa atike ka khau jesa democracy ja muhageta khum khama khwe dame singe guli ka ka wisisi ka khe kang age ngu khama nga nke hum he hechige ti desu kang ka age ta o tam kwa nam dame kai kama tangwe a ntshwa gumi ano a hostisa ageta kwamke yabangwe a ukhama dame kinwe mukugika mageta namya tatini a tatima ku panduke dame gisun yi ni tuwa ke ka khoya tsama kya ke khawan kya 1950 ke gulika ka wisisi ka aga chung khama nga dame kangwe gulika i kontrasi de gisun u dame wisisi gege wangulin ka ka ge kholinga wa kan heke chulo aga gita gya arige ke khamso ga titi ka khogate ma gita tunga e wa ka kroma si kam ko ma sa wala sing chimbuing ma gmin anga program ki gang gira sa fita ta dura ti gira sa ko program tina aklu tom ke mbola msinga nke ya chwang eka

My life wa moso nga ngse ge ngam ke muli wala kom tige 12 kama 40 minute ke konke radio XK FM wala gita kom ke timbui ntene chu ag ngam ko program ya gya kom ye che bunga chisa tungki ngai ma ama tige muhege ku ge ngom ko kuma ke thisa muku ge ga sa uga khisi kangya wa anji kang him chu ag min angwa ngonguya ewa ndame ngonguya geng hike kanda datum ni kha hostesi gana kau mgita kwa nam dame ai kama daga khisi kantene he mgya asa kau khama wala singi chwang agita kwa nga om tege chim chu a khum khum kwa dame sing ni nge ge ge guli ka ga wisi sim mugu ka ge ka chi o ka dame ge ge wa nguli ni sigi kwa sing hi kagam gita sindi ki dhame rekhte kagita ge ke he dhame gya kru ngwa kanga ke chilo ka krisi ke tini gya kwa nga wam ke gender equality khaslak sa lai kai kage kwa he si kwa kama ke a akata wachi dita kwa pini ngwa gika kwa ma vi kwa maka e vi kwa maka ngu a u kama na e koto si kaka ang a wachi de a atwisa ina kha vi kwa ma mso ke he akwa tu aga gawa gika kwa ma sulanga senke age ke lungisa taka mgeta sente ke chi khisi dame un ke tuya kama ke 19 season 5 tak ke tui tui ka a pasbuka si un ike goli ka muku gage ka uka sige ka sin hi u ka dame ka gika kule ngwa chilo ka khisi ange kwe kundi sa apartiti atembo ka mgeta sente ka khisi ka ange teki ngawi ta ka a anjikam ge kola sit Africa demokrasi jeng a chwang kaka ge ta akama kanda ti ding a kwa ge ka chwang as kanke ka kya kawan ke kya apartheid a timbo wa kang him tini chu ag min angwa ngwe ang wa hostesing awa bunga tini chu ag min angwa program tam to ka qulu kem muhe ehim de wa kharat r no literacy de wi ai pijama kam kampering wa kage ko ha fred ha ang sikha ge khong aka ke fol khan de vie fred ha ko sa kala tu de wi ek kas o da u kwanza khwa de we wan tama de we a o wi kha vona chi sin kang wa pijama aka ga da o mag gita wa gaun de wa go chi sin ka ge kho kwanza ta chi a skola de we chi a sa ang ngam ko si tiga o he de be a sin video de win chat hot chocolate tam no marshmallow te ni ke popcorn de wiki kita o hun on ta de wiki kwanza ta fred kha nga ma tiga di 14 de ka bi si gita wa de win ai skola phone si a chu wa wa kam tini asa wala si mun ni tini ge gam ke ko agita wa tiki sasa chu a tro o kwa ngu ke ni wa hostisi na wa kira si tiki ying wa te te kwa pai ngu kwa si afitika kala din stakam datum fir a hostis mugu gigang ngo i wati lema tonkasi dumakam bun stakad datum faifi ya afitika mugu gigang hiwi tau de we ngo hege ngo gisung na dawa tokku in ge donor dag datum sizi a hostisi wati sasa ang tu chu tokku kwa ngo ke ngo ya wa hostisi awa wa kang hin mai gam ke koma thu sa bunga muku ge ka gui kwa ngai wa chimsing ma gmin angwa program ke gan geta sa fita durati dirasa ko program tini akalu tom ke mbola misnga nke ya chwang

0: Uniteng iya gangja tin kali supa angka uwa dwe kem kowola ke XKFM ka kon hamre kem tin chwa gang no gan ke ki de khwesi ki kai kam ka ngi morsani morsani ngmi cha gi sikam no gi ati chulin ke bicha yafta ka punde no gi min afres to mangumbu itodo sila ati ki kokobe
1: kami tama te mono te ke se yena ko ach en fef tak minute ya khon no se kam kha yi ko tsata ma e khon go te twe ri su tre ke se kan sa ta mono nge ha te ya ng e ko si morsane te ya tse a ye ta ha ya te ya ha ya khiri te kam kha no morsane su ja ta ko je te ta ku karata ha ko cham ti mosan ma fresto mangumbu ta ko na ti ya ta ka punda ta ata te xk fm se ta twe ri te skwedam bori he a tse tse go ta mano ruti khabana u khatsam sika morosane tloeko ka itsa ga se bodi je kharako tekungwe

Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go eh tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kumkwana mkare abam je emka tsa mo a go re eh tsem ka go eta. Le go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

107 o heta khono nyege FM te a young city te tsiyamate ne tsane o nyo karatse o ne sa ke te ke dire e tlamo go tao 720 minute se go tao te jao kara go ano twin 330 minute e ya go a se go tao fir iri e ka te sa no to tsa ka wesendra di Reinhard Kula beka ponda tsane tsa o ne sa ke eng tsame go ite ha tswa den sta ga tsa e tsam ka jao tse ne te te ke tsane tsa o ne sa ke xa go ite xa go tshwarana xa sentso ani sinza kunwa ha gqeqwa jite unqana xa itse ke xa sinza xa sen kaina go tao ku tshwana go diplomata masi water team la go tshuwa go tao ka isinza taba nqwa go tao ku na go ka isinza xa sina de ke ga de kwa na xa senta mito go te mo tsa o se tsuye ya ka go ka bana go tsu etse mungwa go kaetse etse hiya go kaetse etse nqa go kaetse a sa o ka kwe tsa ntse o ne sa temono xa sen go tsa ntia kuji akwe asika uqwe etsa siya go beta tsa nqana ta ka kwe sika a kona tsike gqeqwa tse go beta din xa sen kwane xa sene etsi dzaukati ne etsi hasa kwenhe sixaye kuchwakwe etsi ocuya ga icuya beta mana ucuji chiya tetsi nko kaya kwe adawe gaji kunda akwana jika temo xa sentamito go tsana o nyo kare tseone sa twen go tsana o nyo kare tseone sa tseka go akwana jika hiti yo teo e ka mjo ka tamate ya ka gatswa tswa a te xa e kuchwa na go tao temik asure ha se khurika no tshuruti tsunu jao sika ha ka e gate na jao ti ko go ben tabana ha jawa te tamano xa sen sure ha se khurika no ya mka qusi ke xa ye nwa te ke ga nu ha u kunwa go tao xa sen ka khwe kwana a ka se xa sena go tsa mjika ha khusi no go tao ya te ana xa ye tsuno ha ya go tao go bo he e xa se tso le tswa jita ma kare go tao a dawe kunsa ne tia ga tswa a xa sena go tsa mjika tsa ntwene de xa ye ku tshwakwe ana xa itse a tsiti un tseka utsho o ikeje ke tsa mjika tsa ntseone sa ke e tonde twa herado soka hito te gara sefi dixen tsane te xa o ta

o ne re teng 7 o heta go nne ga FM mate ke 3 ka mo go ta 55 minutes di te tsa o kara go ano 5 ga minutes e ya go ha te ke fere ire se go ta o qati sa ne fere ire se ka bori e bori sok a isike qoqo e te twa tshwasana e te cheru cheru na se go ta o fo ifu se ka kya o gwa gwe ne tsantse o ne sa kya inqa e kuno go jindiro na go atenta te tshwirina ko ireta kung sere tswa dite wote dzika gate twa go ta o nga xa e kwe xa e go tshwawe na a xa e kwe te wana na se go ta o te kya o gwa gwe te mono fo ifu ire se ka ma di kwa gana gwa na mga XKFM ke kertek ya gate den sta ga kya india kiem.

0: He ngoi ki chi diu ka khang di tu tu ko jala u he ki fisa ki ka chi khai he ka la ka gi ko fisa gya ka la ka to khai ko ngai si gi ti sa hi un san ta pulo dan du li ha u zala kama ya ng hi wa in in he u kama yu khnu te tunnel hm atiu ki en tu be ki kama ka u thama se lauri ki ka ta pulo gani khona o er season fear ta kha kama ka u kama ni ve kluf pas ki ka gani ata polo han sigi ati sa tu hi o hu zala o khauting department di hegi ko sa pele sulu gani khuna chi ka ng hi i gya tu ka ya o chi kong ka yin kwa gi chu chi chi ya hu he ngo ki jha gi ka uzala thama khu ki ka o hu ka ka kula achi ka ng hi ku misale gya sa vi ko mo ko hu hegi lisiko a khin ska pu hu ki kumisala watu hingo ki chiwa na ka ngi opera sangi ge ki ba di rile secondary school ki ka khiso ki vesran di gani khona ti ang khise ka sigi ki wana wa qholo hu jha ki skola me ki tang kang he ge hu ki tai ga un skola police ng e ha gyo ko ti ki kumisala fisa ka kumisala sika ha wa khau kang ki ga chang ki khala ya ang he atau ki ka wa ki tini skola ngi agana kuna skola mhe ai tibi se ka department di ngi kwati ka skola se thoita ge ko anu sala khamu khe ta ka tsoka wa tsi tsala handa tanga wa tsi ka ko ha ka tsongana ko ngai ti kha ge ka ma khe ka iskin ngi ko buli ingo ki gi tsotu tu ka ge skola gani kuna khoting ele era go simple so le gani le bukhang mai le gyo kwiti ge lisiko ko ha ji khoi e opera sim so ti ti skola ha ta do khale gi gi wa trisi ta gani ne kai tene gya tu su ti gi e paling ngo skola gi ka kun ko ko ho jalam purgurira un he wa zola majavu gyo kwiti ge tu ti khoya un he thoma gi kan lo pangola kan he gi ki pelumelo ki ka spika ka national farhadran ki ka wa no se vive ma pisa ngakula ki gani khona ya gi singati sa ka ko diwa ki a tswa ga ngwa kwa ma jaw a hm ka ha ta gi ki o ko ikwa ka sta tu ki yi khate ki ka ha wa num basa sondwa ndlovu ki yi khate ya ng ya ki ge he ngwa ki singi hana u tsamtsi ya hm ye kumisela se kang ha o tsebise se kang se ke bona ke procureur kalang e ngwa ke tswa ke ke sentsa la ke tsike ke ke win khale ng ka itlo ho dikola ka go gim ma javu a hm ka ng he ya ke tsi tswa ya ng he ka tswa tene ke ke ngwa kwa ng seng yo ke te ke ya pali kang go e ta dokhlo go ge ke pangola ka ng he ngwa ke tswa ke ka kham ka ng ke ke tsi tswa ya ng he ya ko ke sentsa la so kya tu kwa tsa simple ngwa sa ka kwa ka khango tsa tsi se se ga ho tikolo ka go kondisa ta kala nna e ka kya tsi ga se ge se ndo mazavu a ho ho fu gane kona ge ngwa ya ta ke ka tsuba tsi ka ng ya gane kona ka ngwa hi tutu ka ge o ka ng ya ge sim kwa ka ki khandi diwi ka ge ngu ka ngo ko ita sim ka hana ya ki kolo ta ya tisa diskrupa ki kwa ge ngwa gane kwa e fasim wonder this even fifth kha ki ga chi khwa e ha si gi gi nga khwa ki bar kwa ngi gi gi khwa e english kanal ga ni khona ya ki kum se le gi thula da bar kwa kya ng si gi ko te ki kanal ang ya gi gi tawa tama frank re gi dan ku ge wa england ga ni khona te ko le ji khwi gi gi sa khwi te ji khwa e fe fi ki wo lang ang ha ma kya chang khwi bar kum so dang in is te ni ki nga suyam ka wa tam e he ka kong ke brete plumelo ministra he wa indi benam gi ge ok e de ge re khir ng kan he a wa ji si se yi kha ji khoy ki ji khoy khri si ng ge ka ha wa bar ko me ke britana ga ne khuna ka ge khama yi ge kham sim ta tu mu vindika ka yen ke yani ra te ge yerste ke a khiste si ko ngi ga chon konfiertin disen 513 ki ga jit khoi ngi engles ka na la ngi gi ki tama gi tong ye frank re gi gani khuni ki o am ka wati kang he 43% de ka khwa da gi te plo la ngwa e ka wa sa sang wa yi ki ka o ngi gi kom gi chimbu ngi ngi ti gi gi ki tong kwa ti gi ngasi wo la o wa faith irum tin ji da sam ngi gi x ka fm
1: Thank you.

SAC go tao seis a firi e kama go tao seis ka minute en kisi kara kwa ha kama nga hea te ta kwa nao firi iri bori hea komsa bori firi iri kwe kia te ti trasil ka tembo na ti mamba ka te ha dri a ke te tina dri di kwe an o ta ka ko te ta ka hutu ki erra hona ten in ta ki tem daam ki de tuis klofu o hinsana ta kui paro sidiki Veskap ka anka dao klo o na anaki Maxin bezenda nauti nga te dao anse kia ngokita Anka kana tkawo te kwa nasika kwena am Hautu ka kwena anka kwa kaiti na mongko kuya dao jao ka jao kaiti na en Takti hitim dao ma ngima hiknot anja Kunga hima no en tuye ngima ser lowest ja kunga hima No er sisin fiyerta ka Kwa ani niva kluf takti te ani jam kung hima adaw kamo inko jaw kay. Gauteng si u departamento den mitri kuna ana aka kya ti khana tlawa iya kuta hiningi ku ji tesan we ta khan u nga u jiki khana kya ti we dwelam ku jitama jaw kay ta anga u khanus om. Jaw kuna ana aki mutetu he emung ku kate no ana kya ti aki tlawa kwe am nung Shure sini bediril secondary school takti te shure ansi ki hinsani tatim no kakhiso ki vesrand anejam no khanashi oroti aki tuye kwa ki poku an takhono jwak e an tan wiego takusi yom polisa na nga ti khanashi sa ti nyama kwa ti ya nukwe em magi kwa tirita no muyu ko a ambornga te no kana jere gu shure ki jesi department den ami ti kona no no ko he aki a ko shidi kona ka ka ku te maga te te te te kona ngwe ku te maga te na jawo te maka en kara ku nya ti te tem gauten si de ler mitrina de an le bohang maile nga te mutte to khakwena ina avasi ina jawo he na ku shure jiki ina te ko ta ko te sesa ku ku chaka ka mu ko ta ko Shure jitam Bori Prokurir Jola Ma Javu Nga ti Khama ansa sinong musipie gube ta Ngi jawo kien kara jawo hiwe ta minko kai kai ti kai kai Kai speaker si guta ku ti hi National Farhadran siki Nusi viwe ma picha ngkula he em Ma Javu ai ama aki jarokuta ko stati anejate ti kuji an karakom no an karahin nombasa nchonda ngluvu en nwa ti mushipi ngi he yete aki qarain e ama anja sino mushipi gwe ya ko no ina aki munguta purgurir an won tuye ko ina wo tene ya ko ta ko te mushipi Majuva kai aki yakuta ko mushipi tim aki mi sana huyo si anja sino oku a te gwe tem ti asiki yako amate te mushipi tim ama aka te kham ya ba di kona no ngho he em ko mushipi ko a wo tuye ti no ya mushipi tem majavu ona a karata aki kham ki kenyi te we kama ya kuta te mushipi tem ko wo fu dik ai ki te ko la bori si khri o han an kara ti ya honar ti ka si khuna honar tin 75 ta kha o kam ana si go ti ko kha o ko ya ka ita zu ka ku ma tin english na di kana o no doubt est ti a kam zu en a ki kha si o en tona ti frankrike ki ara ko ta ko england di kam No, aki tunga ting kwe an hambe, faifu di kwe an, aki a dishavde kuhushu waha, kaya ka kaw yu aratim. Takono kwa kara aki te, brechna u irste menestre an, Andy Burnham an karatim, si rekhirang na khana, anja sinu mungu ma gwe, kwa na an karatia kwe na, Tuhu jika anja sinu kungu Bertanya kasi jitatin ahwe Kana mungu kutako koro khagwe Nyam uyan yara msiki Takun nyam uyakas tesim siki ngekuri 14 days in 500
ki engelsi di kanao ki ku Frankrike ka kwae no teno ki awuti tim. 43% de anki tsebe sana ti arishelde tam shi waka nge inge tim kuri shi ushi se teno. Tam he takano faifwe tam ex ka FMO takano test da khabana koma gwem.

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetem tla go tana tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetem tla go heta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an gara kiri. Ncim tla go emki. Go se na mo go platform teniki ba go tsema X Sky FM ke. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ataka kungwa go. X Sky FM kwena ngongorwe.

tim ki us ka pu gani khunam achia ka ang he glu ka ang he ge u he noi ki glu ki ka chuli ka ang he ge kwa age glu ki ka gisi he noi ki ngani ti ipa pelo wisi sansi ge ko kwe ka kya chika ang he ki grim.

ta emerkan e hankan ha otobus gluqli igaqeta ke kakulathi dzala hankan gatinja ti khanqa inqonqonqo ke lugalo ke bonga yingihiqhola qani kholam ka ngi papelo gyan ko buffalo city gona khona ko anga thiki khali ta west bank ke kwa ngi fabriki siginqoma tani wa kwa ngi ka papelo ngi gicwa msasa gravala ka ngi ki gi u gya khata ki ikuli atya ka ngi thegi ko qulya du tanmaki duka ngi sigi kwa uzala ka o ta glu pati tu ka gi kwa apanga ka zaom MRK e provincial mandrak ayang ha doctor Aline kata giaw ko tigi kumisi en sigi tisa ki department di ni kwa sang glu he tu busu tia ha he ke luga lo gani khula asin ho hu khango tsinwa hi sun lang ho tsala ta ka waga tana tika he gya wa gang municipality sun ti tsai en sun hana ka stigu oso sui ki vi kwa ma hu Navigi ga tsong ti tsui he gi gi dali asi gya ko tigi tsisi ga ti de hu kawa sasang noi kiti ngai ki plus le gara khirin hangula kin khachi de ta hangula ku misi gi gyan ko ga yin ko ma siwa ki gara registrasi ngi gi o u ya e kwa ang he navigi tsong fail to ga ngai ka registrasi ki kawam 750% de ti khoi he gi ge khati de hu kawa ti ga ang he hangula ko je he ten gi gala I e I tsisi ten khati de hu ngi he I tita dohala kwa agiya makwa tsong he inhui ku gi gai ga gai se sang I ti hamata ni tsala lugalong ko gi o a hen ma gi ti ngi hen kang he kam yi ki ngwa wi um o fi ka ki I o ku ik o ta ta ya ng ha sei ma ma bolo ki o ku I ti ki ka ba tsika ku li ma kha ti ka ng ka ku ing kwa ng he ti di hen ko khi tham ko du gi ti ngai ki ka ba ka ka tham ha ngula ki ka gani khona 29 khawa pele sole gauteng gone khona ke o sran di sing ke thakya ola kya nge ya ke enga wa skola me he ge tsuki o skola tsibisi se kang ke kondisa ke Michael Zulu lar skol ke tsakane ta polisi ge fesa tsiga he ge o hitle kang ke game ta itene ge ti sa bunga hang ke kawe ke sa ho kwalukile tsiga yeng ke kondisa o tsi tsoa ke sang kang ka ke khwa I om to mai hin kon hya khauting department di kwasam pele sulgane khonam ke qauji khati gege ke khangu qenwa de wi hin skole hin kwa wa hin ngi pele suli hin gi hin he tia kang ki ke khali ai fasi ti khagi artini khali ngi tropa ki firi kang hin hum gyan ko sing ke tra mon ki kang hi jing ngi ke no dil sta tang hazam faragi ne khiria gani khuni ki tawam plus lege bunga ngi hin ngani khula ai ha gya ko ite ki tong honer ti ge ga chi khoi si tene ki ngi ge unwa ta ti khoi ki I he dang si gi ni ki si ga chi di hin ta 25 ta khaki ga ching ma ka ni ni ka ngs ko te ni sing ga chuna im ti khoi hi gya ko la si gya ko ite ki tropa ki I lu ga lo ko yin ko gya ki ka sawar da chi ga ni khuna ka si gi ngai ta dil sta tang hi tum gya ko la ngi su ko to chi ngai gi ko ngi ta ni si gya ko te ge ki ki ga ts ka ngi gya ko la gi tsum khale ge ki khawa ti khai ngi si wi wi te ne ge ko ki wa ta tsum ti si te ne ki ko ne khira gi ka mandra ko hon ke si gi ngwa tu mu ku sa ti si se ke si gya o I ke gi ton ko la ngi kon hai ti to ga ti khai ngi he sing ki wana mu ku sa ti ki he akama yi ngi gani te ke ko ma suri ngi si wala a uham sis irum tendi da sam ngi ngi ex ka fm

0: Kam her ex ka FMK 45 kam tanye ko tao si ba khamini te ke shesi fra fa kam ng he te ta hono jao si bori ku shu he kom sa bori ku he ti ye te kam ti tresan ka temo ta hono jeli ka ba ni dam te ke tin ta ma ki ang kara tu fra ka te ta ko te ke ke ne bori si a si o te kom sa ni bori ji ke te kom o we Burgermeister Kapstad di a Golden Hill Rivers di metro he ki khana kya tibe anja shinu police jawo ka anja chinjai dam kona he aka ngi ku jiu to e he an kara khomo ku ya da hontes ko mo ka politikas aki politik anja aktives an akademikes an da hon kai an shi lit kara tie ni atamika plaiki PIC si ki Berger Mister kandidat kar Jonas Brahe si metro ki tu tim da hon tes komo we da ku ji ite ankara ere khahi da sinum boronga ka ku ji on sere boronga ji boronga ka ku ji aki anje to di to nya di kona on karo ite ka hu di si jaroko ta ko o yakar ma tamam Puri exam saya sih sih, ama kono tiku dalam kue, ada exam tiku mukue.
1: Ulo FFI ke ni, kami ni tiga XKF. M tom tena gak ngam minghe abor kubi. Anu sih kaya, tak kau gak gasik ngam ke minghe abor kubi. Anu sih lihat mah hongo, hiki tresel ketimbo. Tam minghe abor kubi, tak kau kang ini kita mukue. Burgermeister ang niya kapsta tiki kawa Jordan Hill Lewis maha Giyaw ko itake Kaha uwa polisi ki ibigwa ma Tikwa tuatu giga sun ka utili ukolong kang higi Ta kang hi a uwa Tikong kang hi kwa agi u Atika higa kunda giyang Taka machun am tanasam Politika aktivis vilungisa ka ohegi pilmelo ki ka ANC tikha en kya tami ka plaiki sigige hangola ya gwepi a siye ki berger ministers kandidati tikha ki Johannesburg metro gani kona da mung ifasi mwasa dame I nghe tui he dilila tia ka nghe gekwa akondisa I nghe kisi kakatika yinka nghe ngung e ka khwe I tswa kwa a thui ka ngulu ka da ka ngwa ke kang ha o mali ke kang la e ke kang hi a wa de we ke ge ka yunga ka I ka koma to I gane khona a cha kang ka ne ne kang si gya khamsu o ke I ma ne o ha ho bona khwasa si ta ka wa tike si ke kum salam ku sun lu ka lu ngi ka ang hi a khwasa u yi ta kang hi wala o ha sis ir ma sam mi ya khwe da mu

Samme khashwe seise amogo xka fmo tagone te seise ri bori he komsa bori seise ri kwe kiyete ti tresel kate moneti bama kate ha ke ke tinta maha minister akte komisi kwe na ana hana ofer slaga he an karakati aki he kosha ki kumote nga o Buffalo City si o Nelson Mandela Bay ki tagone kauho municipality ti o Oska Pukam Rosha nghe iti kumu ka kwaad dati yanu kengari dati ka asha ki no MRK kwena aki ngati Rosha he nghe an kousha kumu ka di kwena u kwenye e anako anja ui ki te kwena ki no mtetu shuka no chakawe atanum ngesi a fraslaka siki Buffalo City kwe siki minti kwena an kousha ki kumu ka di Vesbang Neverit kuna am ana ujao e kwa kaatim nukuka he tesana ti akin ana simu ti chieha kro tasa am ana situ ti nam shai anka jao kai kwen MRK kuna u a provinsi siki o a doctor a ailen ka terengla te ang kuna ngana siya kutak a karting departement din sa takuna sanatasi kuna a inamu kunga oi a simu Nako borongaj aji a chakaka kohana ubereham. Bako ji aku kwauka tia karakati tati kamati kurukui tesana gwe e kurusha kuruku he akunkatina a kade yen kumasiwe dikwe galakarati ya kutako kurusha nge tina vikiki a kurukuka kuruku galakarati Ya kutako kurusha nge tina vikiki a kuruku ka kuruku kwe ya kutako gara

eske sima bolo anka ke hete iti anja sino lako ji kaku kwa ka anja tia ya no te glara ka klem Boris Sigre wa 29 ha mitri 29 ha kuri Dimitri an Gauteng si Osrand an se jaklau kwinta aki ngrupu di shure ko yata ki ning ho he yete tension dan ta mi Michael Julu shure ko si chakana kon kun o ko shure si kin sana tam police na se sa te mu jande u kona ki kun ko te tan kwa ka ku jiti ki ma wo yeshure ma ko kan di nom khana ya ko ta ko an kam khautin si department en mitri na una nga te khana spani aki che ta si ko ta ko te mu ta an shure ko na an ta khana aki tai kon mitri na ta ambor nga si ko na iki bori tu exam excavation u ka si ba ire kam ta khono test khana ta ko mo gwe

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kota. Ne go gestesi ga kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla ko emki. Você na moaco platform teniki ba ko tsema xsky fmk kunji damasiji ba ko ji twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam dot ata ko kunwa ko xsky fm kwena ngongorwe.

0: Nata e go matem tla koma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago rasim am umtwen mka. Rasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla kota. Le go gestesi tla kota e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xkai fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien skapomki ni nyam dot ata kwa kunwako
1: xkai fm kwena ngongorwe

Unirtensiva ngikunika bungum tekiasen kincha ula kawa 3:40 minute kenxa kangenxa qinxa siva imtetini kama ko 17 minute mcha tangi kwa qonqonqa nda program yangi qonqo giyaqala tomtiki siuri kunkunam atoke komtaki ya qabya tomtaki asen kwemcha utusha wona khwikangi yawakalukele ngumtetino giyonqonqa kwasa qinedima mcha ngumgida awuqham wa kwemtaki ya qonqa tamasihi ngtai qama skola qinikuna aki ya wa dibeki tumke awa pijama ke kakum mtakia hun ke satisa desgrupo ke simkota ke kong aka ke sumanu mga chikdekia freda ka datam 14 fana siya gita kontakta diwiki kikta ke golo ke he ngam yatu sa ke wana gong ke ge hiya hana diwi singke tisa desgrupo wang mitang ke mtakia ngung kwa mtaka program ke ngsene ke koma sita ke kwa diwi wisi ditan ngawa Dewiya kerat air kliter si kini kuna wa ngamitang game cakia ngung hakwe tengam caca tu cakia na hakwe kalau kile kuem caca tu cakia na imte tina kita ngung hakwe dasa kulite kan mam cakia cukup ngam caca program ti kang seni ki komasi tengam cakia seni ngam caca program ki cium di tengah hotel tengah kang lagi awak kasunai tiga dewi kini mana kuah kang dia awak masisa kia sim tua masang ya kui kui na ikan ngui diwi kia sim tua masang angguna kwa ka kia ngai kai dawa ngung ngung ngang ngai dawa bubu kang o dawa kui kui ngai ki sim tua ma kia wa masisa kani kunang la o dawa ngai ya ngung e dawa sa kui kangala per ngati ni gian sang ngai ki kawa sim tua ma ya wa masisa kani kuna o dawa o kya chonung tamat ka ni ko pulung wat ni gyang sing hai o da kang ma am ge kung kung o kang a cho cha ma si sa cho cho pulung wat ni gyang hai ki ka wa sim tu ma yang ge wa ma si sa gani o da kya da wa gung ti o da gung a he yang wat ma yang wa ma ki ka wa sim tu ma ki tamat ke hi ki Jaga sengke, nanti ni gya, warski bang tigin sih, perlu agya sengai, kagya hangat dawaki, warski bang tigin sih nanti cila, kau tu alikau kagye, perlu awatu ma kuasa si kuai, uagung kyang om, sa kuasa dawa, mana kuah, o dawa kacosin, o dawa, tutu kagye kaga, perlu awagi ngomwa. Then maling nga tini gi ya wa agya sang hi dawa chingo wa ka chang o dawa changa ka chang kama ka jo ka chang pali nga wa tini ngohong to ma kliniki si gi hong kwa sa dawa ka dawa ki ngkli gi hi da oka wa dawa ngong o ngaling nga agya sang tigan si ka tiji gi hi a o hi dawa nga gi wa o dawa tayag o pero nga atin ni gingseng dawa nga kukupo si tayag o kaya kala atin na gita asan tingin siya nga tisigala pero nga wakon ngayon alaw kagi pero nga tagi asan kaya masisa kuy tisig na nga kanyang diwi diwi kukwa tuku umda dawa tayong kwa tuku nga chang do kaya umtwa nga yakani kuna tako nga kuna hoka tangui ngungwat itik dah dawa ki klinik itu kawa semua nu cuang ni klinik ki hiti ni kau ikut kama kaya meta gani ya kia sen tawa ko giga kala tu kokuma om tikam pernah ngaji hmm tu ma klinik dawa na klik eh aku sa dawa waktu em tetang gini kau ikut kawan ting ngamam tiki kengka kau tiki gihya kali kah ya wa Toki yang ngongwa, teki asing ke muka cua toki yang ngongwa e ka ansa gom ka gya tepa kuya ngongwa cua ngong im teki asing tewe ke he kudla kaya masisa ikang ngagi kao, ikang ngakwa ta ikisi kubidang agroho chung ngaliho iskula kona diwa kubidang ngagro kangala agita awa
ngoy kring ngam cha program ki kang si ni ki hi koma si tam cha gya sing ki te ni kam cha ki mini tang ngam he kona kwa mini te ki hi fiertin te ni fiertin din o hi hi ngam te ni kam bayam cha ki ya si kam wala sing ki chwang ati uki kwa mcha ki ya kwa ngwa mcha program ki kang si ni ki koma si da khuni ki mcha program agitang lam tsake wala kong yim tsake asika maklang atike kum tsake a kawaram tsake asin ki wala kong na tini kukom tsake ya akhir kan kuna e khawni kintini lam tsake wala na yim tsake asika maklang tatang ko honer tin siwa ngukin fm tsake asika maklang atike ko tsake e a kawin oda wala singi chong tsakran oda tin ngwa tefite ko

Nata e go matsemka khoma. Nata tsa mo ago eh tsemka go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka khomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsemka go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: ti dema wetu kandwa ke tetana ti dema kana twetsa e ti dema kana ke giya de ta a kala nwi yakati sab ya dede ke mpame wa kulede ta ke mpa abage wa kwa galo dake a manxeka mpake wakuba nqi bacwaxolo thate aleyade ke he xa qumqunquma ndodare ndaba ndase uqunqa khuba nqi ndacoke kucwaxolo khuna a sinkesi ndoda qhale nqi wakwathi sadeda ke mpame wakule dake yade ke kancu yakuba nqi aya waqunqa ndaqanda nqwa angcushwe xawu ati ale tandelenge jamwaza nge khale wa tjwanda nge khamkana nge daba dimande shimuka te shimuka e ya tano kha ngato ta ngato nge yakati de maka nge gege ta ya nge nge kame kuba kuna ka ushinga te ti de machuma te nqu ti de machuma ngu kota machama hambe tanju nge ti Chigwenge tisha da asha kula kula. Kahe ach ach ach kula kula. Kan ach ka kahe. Wati tronu mangle kuna dwa ti tronu ti tronu. Kasa tswa ko. Ambe. Ndwa. He wunake. Ndwa da ngai dene. Nelenge chamoze akwa ngai ngai dene. Shenge kango tuna da ngai kamakutuna kota ngai unge kamata. Atisha da ge da ngai ti tronu ma. Yamande kuko tashinga tachi atachi cha chakwe ame uqhamda ame ngene sando nga khoda ngambe nga samtuna da nga shinga imda samtuna da ambe ya ose qamada so angmakechi chi samumo a dagi minga cha chakwe imdagi a miku we qama ta so chike ma matu nge kabakwa shumkonqa ka firi koko a kana ku ngumtsa chakwe Tak ye, tak ye, semua kopi kau kau tunggu macam cakap. Tak aku kau kau cak, macam cak. Cek orang kula semua kopi dia kau kau cak. Ya sih, kena ni. Ya, ye macam cak, macam tak tahu betul. Semua kopi dia, mikro kau kau cak aku. Tak ye mama kau kau cak mama tu, tu cakap kau dah kau kau cak. Di betul. Kita ni wade ah. Setulus aku itu, kau nggak makan di bawah, sampau. Aku yang nggak lakukan cik dekawa, cik dekai tisa. Tapi saya juga kama, tadi tengah awang ucap saya, tadi juga kama kadang ni, kadang ni, kalau ada wong dengan jualan ni, kuku, dan mereka kaga, tadi ada, aku tham dengan ni. Saya kena sana, dah ambil kau di cinta, dah tuna dah kejila, eh, udah kita ngambil. Agaya, mana so ahmet siam ta so gamet tuh macam mana? Ko, agi ta, tama kunci cifiru, cifiru mangi ya, tama kunci cica, agi nung ni gunung kunci cica kuku tu, tu cifiru mak kuku kula cifiru ta, cica, cica kuku tu, so yang unga firu kuku yang yama yama mitga tama kacaka o a mito ne tole ne sin chega un sumcha ta chigo de un sum firi firi ta ka un firi ka firi ta ta tat mi go ka di yo ko ya sumcha ka un toch ata ta cha firi amen san ton andwa sin ko chi dan kwa shaka ka ku ka chika kushaka kakuqha chika kushaka kakuqha chika kushaka taqamanda nwana ncinga konda anqwa sada lesinge ya yadibi gqatha tshu tatshu ncinga ncinga ncatsing kaqule kaqeke qatha tshu tatshu ncinga ututa tsing kaqule kaqeke qatha tshu taqamanda taqinqwa saka saka dake tat sum kufiri masha trosi mita tsomni mawa wasin tshonda sum kufiri ma Amen. Adore. Indo ada nganda. Kekulin ada kulin kang kang kang kang kau fa. Ya, kau. Ya nganda ada nganda. Kek kek pa. Agak sendiri bit lajuta, bit lajuta. Tak kau kau waya. Usah sahaja. Jom lekas sahaja. Semua kopi ni takkan tenggung. Tak uang usah angkat. Takkan cakap aku kundo. Amin. Kau nanti kamu kuku tak kambi. Kau nanti asal asal sih kita asal tuan yang dah tidur itu asal dah. Saya kau kau tak tuan yang dah tidur itu ni heu nak kekan tuan. Ya. Sao ngambe ya tuna ta ngasin ta ngai sa ngong ngang nupka ka paka ta paka ka paka tuna ta ngai hewa na kaya ngang ta ngang ta tuma ma ta ngage kwa ta ki magi cha chi tisa umu a matu ancha ta ki a talisi ma togi kwa ta ki iku kwa mi ta ya ki ta ima ni ngi kwa a ima ta ki yang ya sumpo ka fili ta cha a ta ki yang minku ni ngi ta siwa chi kwa ta sumpo fili Tangan cami, tangan itu aku musim kofir kau kutu cami. Tapi ya, mikau kau kafir, mikau kafir. Tapi ye, tapi mikau kafir. Indah tadi, indah tadi musim musim kau cakap mikau kafir, kafir macam kacai kacai. Ya, anda kacai kacai kau kujar, anda kau amin tentang. Tapi ya, mikau kau ada mikau kafir. Ya, tapi kang ni, macam tak wadung. Don't go. Kami kubu, tapi sekarang ni, kau kau kau kau kau teh kat dekat, kacikan kacak, kacikan dah sana, kata kau kafir dekat itu. Kamu kau nak cili mana? Tapi konsum kafir, ni ni. Tapi mana ni pelan mati? Kau konsum kafir mana? Aku aku bang, aku aku singa aku, aku bang, aku aku cak, aku cak, aku bukan kubu. Aku nak dekat masa kula kafir itu aku buka ye, aku bingo, hanya dia aku buka usengga, kemati mahu kafir, si kafir aku kucing mengan kuat macam, main kiri mati pada kula kafir, ya kau yang agak tentang, ambil aku buka, aku tuan kau dah, dem tuan ambil, kau tuan ni dan kau tuan ni mana, hanya yang ya cincin angin tuan, lagi cak, kau masih tak kau. Kami mengatu kaka, kah matuka, engka kaya kau tua kungkang, kah posai ya kau ini, amin lah doa dengai. Ya kau magisin tu nak aku minta tak, aku ngah minta tentang, tak minta aku tak tua cewa, tak so ngah tak tua cewa, a cuci kau tak kau kena cewa, cuci kau nampak kau kungan dek aku cewa, amin kulan kula, ni kulan kula. Kalau macam cawan kalau kalau minta, ada cawan dan ada cawan. Tapi ada gaya kang he, semua tu kamu ku, tu kamu. Tapi kalau kau cium bingkai atau, tapi kami minta memang kamu, minta kau kafal. Kau mana cakap dengan ni, yang datang ke gua, ya cakap dengan apa aku nak ingat dengan ke kulit dengan tu, cibet, kamu, kau mana kau dengan sendiri mati, kau macam kata apa? Kau tentang sungguh feeling awak ama, hei unak, hei, kau dengai kang saya dengai, kau dengai caw dengai, ukuran dek kuan dek mesin dek kengkosan, kau menjusuk usia, kau tuna ni kosong usia, kau dek kau tuna, ni usia ni ke menjusuk usia, kau dek kau tuna, dek kau ang, ya cuma cia, ya kau ang tak cia dek, kau dah dah kau itu lagi kau ang. Ni wakam, dole nugi ya, ambil kacin, kalau itu kan tu, dah, ya, tuh, cuma cerita, kalau cerita, kamu guna dah, naga tubun, higa tubun, higa tubun, higa tubun, dah, saya gak kula dah, sega dah, sega, kuku dah, sega, kuku dah, sega, kuku dah, sega, kuku dah, sega, kuku dah, kang kang kang kang dah, udah kui kongsi tu, fa fa lagi, tegar ni wadah ke, ah, nako kukakheka ke ngiyakundoda masikete kakhula ta masike mangqwa kulete ukwana ka ka jeta kakhula ta na anga ncincisi dake ngqe makhala cuma tshota kwa kuma kweta kana wasun ta yakiya ah sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna ngi ngi sa ngi sana ta gata ngi gatsa ai akho ta ngi tshota singa uta ke yakaja ninga tshota sa ngqong to ngqonga ngime de gang cuma kana tsha kwa ti tshota tsha tsha kwa ipeswa kundang uwa a gama uwa e takati ka khololololo ta u cupu cupu kati ngole kanta takati cha ukata a chigitan ya te dubia kuna chigwe a kata ne cha uta nunga guta ntuna ne nunga nge cha uta dumkatuna ta nunga mta praka praka tuna ta nge cha uta nge gang kong kong cha uta utamta seka nung kwa ta na taka tubu si na taka kasinta ka tram kuya sini ye gama ye ji mama twa kwa nung trao de kwa nge trao de kwa au trao de ma wana ha ka twa panga kho sin wu si si jang sin na na jang na jang na jang sekita sekita sekita u dubita chitwe papala ye ngeng kau dekat nak buat apa? Kau pergi kata, tiada dekat nak buat apa? Ah, na. Dah kena buat apa? Saya tak kena dah kena kuai. Kau siapa dah? Kau dekat cakap tak buat kau kata lagi. Kau dah kena duit uang kau ikut keke. Tak kau dekat kata kau dekat tak kau dekat kau dah kena cia. Hamil kau dah kena cakap utama kau dah. Beka asinda ngobusina asinda ka tsota ya sega ne wa tsotho ne wang thalalang ne wang chua kang nkhabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da no khache konto da juja juwa kamdule kamdule jugya ewe na ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe papala enga hewe na ke tanga kamui ngambe ka de khanda ta ut konga ta de khan khololo ta uga ya ya kuku ka na ka to ta hay de ne kham da ne de ne a ka wanga ga ge tabaga ka ta ite wala ge khan ne ta tabaga ci ge wala ge khan tabaga ci ge wala ge khan ne ne ta ya kwa de kana amta lita ka ka ngilam ta lita ngi ka ngi a ma sian kwa to kata ka kulata ka ngi so chi ke mcha ongi ma wa chung khum ni da chi a ma chung khum da chi go ko ta ngi thung da kwa de ngun ta ma da chung ka ya ngi ngi chombo ngi ngi kwa chombo chi ya go da chombo ko chi ngi kam ta ki ya a kwa ngi a ong i ta sha khwe a kaka ngimaka ucake kamaqoquko kamaqo ta anqo ana ana anqo a nanqo kanda ngi kamakha inqobi ka ng yanqo mathu mikha inqobi ka ng ambe kuqo nqobi nqobi a yali yanqo kanda ngi kakhawa kakaqo hey ngi akiya anqo kanda ngi ang kuna kamne ngi angda angqana kaka unga wona ya ngi a a kho angda wona ngi a a khoda chi kha a to ta ya ya ne ha ma kwa da ya kha wa wa thala kha tsama wa ndwa kwa chi kha wa thala kha a ba sa da ke ma sa a ta ke ka nge a ne ku nda hone ndi nge tsha mwa za nga nge tse nge a kwa nge jang a nga nga ku tsha ku kwa nge nge kho nge ta nga a ke tamla go ma ke tane khotse ke kho ke khada nga o daga kam tsa tane i nne ko da nga ambe kho ne nng ka wanwe a ba ke kho nng o ka kho kho da nga ke da nga da nga ka ri no de kana ta no de tet ya kho nng mo se ta kam ya nng nng ta ka ya chi ka ma ke kong a ke ke ta chi ke ma tu ru de kwa man te ka ka ka kho nng ka o ka a chi ka a khong ka ya ame hambe sikhodwada u khama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule qha khona sithe gungungu ke xa kodwa nqe asinda siqhwa awuli kumkhoyi xa kodwa nqe ngicune ncinda nqa nqe jode nqe ngona manje chu tatshwa chuji anga jode nqe unqwe kho sincinda nqanqe ke qe sinsim nje sinda nqanqe min abuke qonde ke icoxa xa xa xa kuna ta imane wata uta a a xa yakha inqwe xe I'm going to go to the house. Eu na carta te ganha não não né que a qual a manai o nome da ma manai o nome do teu carro eu na carta a teu carro ganho de logo é com o teu da minha de minha ambeni dumbe chá Kuna man nga kani wisi se imasa atuna juwasa. Ikonkwi uwa kundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikde kamda. Chikde ame. Goda nga mga da dumkatoa. Da dumkatoa ka nga. Ame nga nga. Ame nga. Mga na nga udika wata nga. Prakapakatoa da nga. Ame nga. Nga nga nga. Chega nga goda nga mga chakna ta nga. Gwa nga ta nga. Uga. Kwa nga hewa. Nga u. Nga u. Kaluga. Chombo gange nga nga nga guga dano nga wana wana nga nga kwa gaga dano ambine dange ngocha nga kwa nga gare nga wana nga nga nga nga nga gare nga nga nga gare nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Aki ya kai no de twatri din da kuri ge du to to ni kai a a no na ne ngwa chu chombu na a ne a kai bika a ta ya ya cho da ni a ta ka ge ngoda a cho dum ni a chang ge dum na ka gu da ka ka wa ngwa ta na ku na a da ga ikam ngwa tu di ngwa tu di ta ba a cho chombu ni a ngwa da iwa a ti sha ka a a ya ta ka ga ngwa ku na ta chombo mumu a kawisi kana nda isin sa sa ndo nga sang kwa a to a ndo a cha na kwa we ke a cha ndo ta nga ndo ta la ta ka ndo ngo ta la la a la ta ngo nga ke ke ta ta ngo ngo ta bi ta ndo ta la la ko ta ngo ta la la ma sa ta ke ma sa a ta nga ne ke ya kawisi kana jila ta a i cha ne cha ne cha to ndo hewo naga nga nga nga kwetong chikwe dambe shinkundwa ke makada ngune todo da ngenge kawada ngi dubita khicha kwada ngase ka ka ngi chawe kwada ngi keng keng chawe akwa a da naga ya ke ukwa sinta ngi minga mindwa a nga do da ngi chongna ngi chokha da nga do da ngi ngi khamda sina ngone ngode ngi ngogo ngi akka ka ka akwa da ngi ngone ngone a sagi chanu kwetong chikwe dambe chikwe ngambe u thore na ka ka tho a da ngi a nga ngi ngide nga ndo ne ngaba sikhanda ngicika sisingi ngikanda siwa athi kwa makhandwa a shumfili hewu da ne asada gaga ne chawe ngo da gaga ne chawe ngo da gaga ne chawe ngo da ya sinda ngo nga ta ngunta a sinda ne kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta hewo na daga he khawqwa chinga ke ami milenga singa milenga sing milenga sing ta nge ka nge mangai a u ta a nge ngwe ta chotwa a ta chotun nga ya nge ke ya nge nge ta nge sa ke mota nge ta ka nga ke ya ya chota nge ngwa ya ga ta nge chota nge sa khaw hewo na ke nge ka de nge mana ta chik nge khab ta nge chik nge ambe ka nga ka ka chu ada duma gaida ga oge ko ga kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da kon gode ngo kai kai nga sum ta sum fili a cha da nei ga wi to do da sim ta ngo do da kwa kum to da kwa kum ta me wa ku kuna ngo kum ya sum to do da a a nam ka kwa ka cha ta ka fili ka ke kula ka ka tuya ka fili maka nota ka gana ka chawo to ka kana ta ge hey kana wa ta ge kana wa ta asum kana ka kacha ka ka tuya ka fili ta ge hey kana wa ta kana ka wa kacha ta ge kan cha ka cha ng ka ta ka cha gi sukula ta ge ne ne ne numishumna numishumna numishumna kana wa ta agni ai ai tagi ngine ke singa de ke tamang ke sha ga kama tagi a nim tinju shu ni to ngat tinju shu ne ke mi ti san ngina thona ma ku ma ku a kha ye tagi mangage ka mang a kha kwang ha ka tagi a kwang ha ka twa ta tinju shu tinju shu tinju shu tinju shu ma o kama kama ka kwang ha ya mi man kwang ha ya nan tinji shuma ka ngwa a wai ta ga a de ta un tumi shuma de jina ofa a ga sa a un tumi shuma jina ma ta ma to na to semlu a ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta ga ti sai a de ta wai okay ka tang mi ma sa na ma ngi shum fili a ta shum fili de ma un ka ka ku a ki ga ka aga wa dalagay mchi ka khane ngochami tagi ngouya ke ga sumcha ga gege kula ga isika music ma seche ke ga te isena ga mukata a tu to dibi waya njuke ngade ga khane cha kwa jingu to shum fili he yu na ngwa ga cha ga cha yu na ngwa ga cha shum ngwa ga cha te kwa ga fili tak kana ka fili a mwini a shum fili ndo ake mwete gogona ta u shum fili kana ka ta kaunga itse o se wa sum firika to o o tagi dai de come da ngoden ngwa ngwa kama kama jisa na mina mishum na mishum o na mishum o da se kwa de come come singa ngwa ka tam na angcwe ya yai yake ya yake kamu kamu anga ngwa asinga ka ka ka tam kwang ngwe ka taya kadibiti di taka kaika kuna chunga u kaunga ngata sa changa sa ndo de gungu mkate uga chika nguwa nkulida nguwa kham kwa tu uka atishum sa ndo da ke sa ndo da sa ndo da sa ke sa ndo ke sa ndo ke sa ndo u kama chu kole gaba atishim kwa ngote ngote kama da gaba da so we say gaba da da da da da sagana ji kwa ko ta ga me wona ga na ta ga a a to na ga ya ma tu na tu shi ma ta ji ta ya ka ci ga ka ko wona ga ji shum ta ga wato na ga han o ka se ci de ka ga he ci de a ka ci de ku ci da wan kuma kulika kungu kungu i ta ku chu ga ya ka se ga kuma ga ge to a wen na ya ka wa ya ka ge a ya ka i ta ka ge ka un ta ma ma ta ji ga go mu wa ta ji shunga na kula keke kando ka hundo aya ci da wa ngum kwa du ka mageta ka mageta nga ya ya ngwe twita wa shunga na kula keke kando ta ka nge a ko ge mana ka ya ki jang no shu wa ci kando

Nati cima te tsane ngeno nati a unkona te anka te si nomvula tate ata khana o tsane ki ya ha ya khiri khiri ngwe tsame ngcwe ska te mona nye kha kama go ta tsutsu ya kha se te ki 17 gum 17 manete tswa jeng ya kara kha radio x ka fm 107 o ta khona nye kha FM siki no ndingoji miku miku te koma te kwa khate anka te ndingoji si glakwe di ngwe anwe am no glakwe di nata iye ki chamu a kure kare ta kwa ma khamgwe mkwa kama te ma akwa nanka kete te kodango tink akwa hokwa tink kwa kete te kwa no anka te ukle kum nata iye glakwe di chamu a kure kare khasi di kuwa kire re khasi mtsum am im kare kare ta so ya marte nya ko ang ko hem te kunsa kyare ka nga ta ti te kyare ka nga nge gla ko edi ate kumo ko ta nya ko ta te khama he ji na ta e kara kumo hi re kare ta khono nge e kwa ko ji aya ta je makite guye ko ta ku ntwa gore kare ta a je te kyare ka nga nga kwa na ka te tsetsa hi nge gla ko ji 2022 ga ga ji u kae sikhi ndi khoji khadi kuyehi ofu ndi khuta khadi namuna here karitam.